0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Maginon. We got 15 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. The Fate of Ophelia, Taylor Swift. That song was brought to you by Big Shot Hotdog, Bigati sa Lasa, Suwak sa Bursa. Magandang umaga po. Last hour ng ating program on this beautiful Tuesday morning, second day of the week. It happens to be the fifth day of the month. Partes pa lamang, sweetheart. Ano na balita? Ano nang update sa inyong mga trabaho? Ha? Medyo sumisingit na ba yung pagkatapulan? Wag! Oh, Martes pa lang. Diba? Ang kumusta naman po sa lahat po ng mga sweetheart natin, yung mga kamumulat lang, mga kababangon lang. Yung iba sa inyo, wala, nakahigda pa dyan, no? Oh, mukhang walang balak gumalaw sa araw na ito, ha? Oh, magbabalibas lamang ng oras. Magiging mainit, ha? Matinding init, ha? O, magiging matindi yung init, I should say. O, yung araw na ito ng Tuesday. Yan naman, oy! Ano pa nga ba bago? Summer ngayon. So, alam na dapat natin alam ang mga gagawin natin. You already know the drill, ha? Alam nyo na ang mga preparasyon pag ganitong matindi ang init ng panahon. Yung mga lalagyan natin ng mga tubig, mahalaga yan, ha? O, yung mga tumblers natin, mahalaga yan, ha? Oo, lagyan naman maraming tubig yan. Fluids ang kailangan ng katawan natin kapag ganitong summer. Eto na, syempre Jason Steele pa rin. Ako po yan. Ako po si Jason. Ang inyong kapiling hanggang 9 o'clock. I-shoutout natin yung mga texters natin masisipag na nagpapadala ng kanilang mga greetings pa dito. Maganda ko maganda ang kinaagaw niya na si Merlin Tisay. Magandang umaga, Marlene at Isai. Ganun din, kina Gina, kay Jingjing, Chona, Aimee, kay Didang, Mildred, to Arlene, kay Dory, kay Tita Nori, si Anton, Aceron, Namilaw, mga taga-barangay Santa Cruz. Yan, magandang umaga po sa inyo. Sierra, Bulyones, Bohol. Good morning! Maraming maraming salamat po sa inyo. The Ser Family ng Balubal, KSPOA. Yan, good morning sa inyo. Mga Robinson Boys, si Douglas ng Normin Transco Taxi. Magandang magandang umaga. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ito ba, another one just came in. Magandang umaga po. Sina Jeffrey Balyar. O, mga taga-kabina ito. O, Bonbon. Shoutout sa inyo, ha? O, sige, i-appel natin isa atong The Price is Rise Overload. Alright? Si Jeffrey. Jeffrey, good morning, ha? Shoutout sa iyo. Ito, good morning din sa mga sumusunod. Gigi Hazel Cayetu Naming ng Simplicity Vulcanizing and Car Wash sa may Barra Makabalan. Maraming maraming salamat sa makikinig. And also, sa Bukito naman, sa ating pinakamamahal Congresswoman Inday Audrey Tan Zubiri at kay Senator Mig Zubiri. Greetings coming from lahat ng coordinators sa may 3rd District of Bukidnon. Yan, magandang umaga. Sinanian Joshua Kim Facunio. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw dihang Davita. Yung iba ba mga shoutouts? Mamaya ako babasahin, ha? Standby lamang kayo mga sweethearts. Commercial break muna tayo sa glass. Babalik tayo, we get something from Sunkissed Lola, Maggie. And of course, December Avenue will be joining the sweep just the same. Kaya naman, sweetheart! Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hot FM Poginon, December Avenue, Saksiyang Langin. That was brought to you by Birds 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na! Hey, we got 32 minutes after 8. Magandang umaga kina Jocelyn Taladro. Maraming maraming salamat. Shout out sa may wash and go laundry ha. Sa may Carmen nito, Yakal Street. Magandang umaga. Alin na mo, maglaban na ta. Huwag sa ako mga kauban kay Arlene at saka kay Gingging. Magandang umaga po sa inyo ha. At saka siyempre pa sina Kring Kring at saka kina Madam Norris. Good morning sa inyo galing kay Jocelyn Taladro. Mga taga wash and go laundry. Maricor Modesto, magandang umaga rin sa On 5 Bonbon. Thank you so much for listening. At ito pa, si Ronski. Magandang umaga sa inyo, mga taga Upper Carmen, Zone 10, Porok 6, Habana Street. Maayong buntag! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, dihang dapita. Ang dami pa nangikinig ko. Dito naman sa ating text line, magandang umaga kina Princess Bea Dingal, Bayona. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Kina Ma'am Nanette Raniego, mga taga Carmen Public Market, Mahogany Section. Nanette Raniego, kina Bebe Impasses, kay Laura Borja, sa Panoy Lumpia, ma-maker na si Junjun Inting Raniego. Grabe kay T-Boy Laguna, at sa kanilang presidente, kay Jennepen Palencia, o president sa FBN, kay Ma'am Jenjen Retasa, at ang buutan ng gwapa nga press. And magandang morning po! Maraming salamat sa inyong pagpamina. 8:34 on the clock. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si SPG Jay Tagalog dun sa Abdul Hakim Taxi. Jay, good morning! Ano balita?
2: Good morning, Jason Phil. Ang ating kakarsadahil dito sa Capiston area ay napakaluwag naman na retrekyo sa RSDI Boulevard crossing ng San Pedro kasi naman ang flow ng traffic dyan. Retrekyo papuntang punto tulay. Dyan na may konting slow moving dyan dahil sa palakas sa mga malalaki natin traffic. At dito naman sa papuntang sa Lazaro, okay naman na makakapagalag ng Lazaro papunta sa Tinkostal Road na paraluwag. Agora, paikot na Agora, maluwag naman ang ating Agora area. Ito sa labasan ng lapasan, crossing Valenzuela Street. Dyan na sa stoplight naman, dyan lang tayo mahabala ng kaunti.
0: Oo, dahil sa matagal na pagpapalit ng mga minuto ano sa stoplight. Anyway, may pasahero ka ba ngayon?
2: Akababawala
0: ni sir. Okay, sige. Maraming salamat sa iyong report ha. HBG J Tagalog Tools ang Abdul Hakim Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Mapasad ang aking nataan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Tools ang Abdul Hakim Taxi. Para sa HFM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: On a Saturday, 8:36 on the clock. Time check brought to you by Idol CDO or CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the BTS and Tastiest Best Idol Hot Dog ever.
1: Heart 92.7.
3: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hot Dog versus previous formulation. Try natin.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Boginon, Backstreet Boys, It's True. Mga taga 787 Laundry Shop, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat ha. Hidalgo family, kay Angela and Dren Noel sa Bulwa Zone 7. Hi mga anak, galing kay Hako Hidalgo. Yeah, thank you so much. Still with me, Jason Steele. At ako'y po yung magpapaalam na rin naman. 4 minuto na lamang bago sumapit ang 9 o'clock. Giving way sa ating susunod na program, si Dr. Hart na po yan at si George para sa ating news set from the heart. I'll see you guys again tomorrow. Have a great Tuesday! Madala ng payong maglalabas ha. Mainit ang panahon. My name is Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw mga sweethearts dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Lumaki sa $4.5 billion ang trade deficit ng Pilipinas noong Marso katumbas ng higit 275.93 billion pesos, mas mataas kumpara sa naitalang 3.7 billion pesos sa mga nakaraang buwan. Ayon sa paunang datos, tumaas ng 2.4% ang export ng bansa kumpara noong nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat din ng 12.3% ang import sa parehong panahon. Ipinapakita ng mga datos na mas mabilis pa rin ang pagtaas ng pag-angkat ng mga produkto kaysa sa paglago ng export. Patuloy na mga binabantayan ng mga eksperto ang galaw ng kalakalan ng bansa dahil may malaking epekto ito sa ekonomiya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Happy Tuesday, everyone! Uy, ka-5 ng Mayo. 5-5. We're gonna be spending it with happiness and love. Uy, thank you, ah. O kasi, eto na mga love songs po ang sa inyo. Mga feel-good love songs all throughout the morning till 11 o'clock. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Kasama ako si George. Ayan. At ang ating pag-uusapan sa mga nag-aabang. Ayan, ano kaya? O, eto na. Ang ating question of the heart, we're gonna be talking about healing this morning. Ikaw ba, mga sweethearts, kailan mo bang masasabing healed ka na talaga? Yung 100%, okay na jud ko, healed na ako. Yeah, what's your... How do you know? Sige, you share that to us. I-text nyo kami 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa lahat ng mga online, yung Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, 9:11 on the clock. Denise Williams, Healing Coming In. More love songs, chikahan. Samahan ako. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Take that! That's back for good. Sa mga nag-heal na. Back for good. I'm back. Back with a vengeance.
1: Wow, back with a vengeance. Sabi nga eh, I guess it's time for me to give up. O, diba?
0: Good morning, sweethearts. Dr. Heart here, of course, with George. Music from the heart till 11 o'clock in the morning. And a great Tuesday. Cinco-cinco.
1: Hindi cinco-cinto. Okay. Iba naman yun. Cinco-cinco.
0: May 5. Nako, ang bilis ng panahon. No? Kailan na tayo nag-Abril, nag-Enero. Nako, eto na naman. Mayo na. Mayog ba na yun? Mayog din. Mayog na, mayog wala.
1: Ay, yung Mayo ba naman, tingkista to eh. Maraming nagpipiesta sa Mayo. Eh.
0: Maraming nagpipiesta. Oh. Kaya ginagawa dyan, Flores de Mayo.
1: Flores diba? De Mayo.
0: Kaya tinataon sa ganun. Kasi daming fiesta. Ayan. Kumusta? Kaya ba, sino ba may mga fiesta ngayon? Paalam nyo nga sa amin. Message nyo kami doon sa ating text line. At syempre, yung ating question of the heart, George.
1: Nako, Dr. Heart, kailan mo ba masasabi na healed ka na talaga? Yung 100%. Yung wala ng inhibitions.
0: From being broken to,
1: from being broken,
0: to complete again.
1: From your traumatic experience, siguro. Yung mga experience mo nung relationship, mga ganyan. Ako, yung, isang bagay.
0: Kung maging dumaan ka na sa proseso, ganun. Sige, ano yung isang bagay na yun?
1: Kapag kaya ko nang mapag-usapan si ex.
0: Ay, ganun.
1: Oo. Yung tipong kapag, kunwari, syempre, may circle of friends yan. Mm-hmm. Parang yan eh. Mm-hmm. Pero kapag, di ba may iba kapag binabanggit yung pangalan ni ex, yung parang, huwag mo na banggitin yan. Di ba ganun yun eh?
0: Oh. Parang ganun.
1: Sabi nga, don't say
0: parang
1: bad words.
0: Parang nasisira yung araw mo. Parang ganun.
1: Oo, parang may epekto pa sa'yo. Mm-hmm. Pero pag, kapag napag-uusapan na, tapos, mismo ako na nababanggit ko na yung pangalan niya. Uy, healed na ako.
0: Ay, ganun.
1: Parang, okay, wala na siya effect.
0: Sige daw, banggitin mo daw ngayon. Banggitin mo nga ngayon.
1: Shout out sa iyo. Ganun lang.
0: Ay, ganun. Pares kayo, may kaibigan din akong ganyan. Sabi niya gusto niya kitain yung ex niya.
1: Ay, good.
0: Kasi
1: ay, yun naman.
0: Dun daw niya matitest na na-overcome niya na lahat. Healed na siya. Pag buong lakas, kayang-kaya niya kitain yung ex na.
1: Iba physical din, no? Talaga.
0: Oo, physical talaga.
1: Presensya.
0: Makikipag-coffee, ganun.
1: Mm-hmm. Ano, ang hirap niya.
0: Kaya nga. Parang isa din siguro yung isang way din niya na parang eto na yung closure, di ba?
1: Yes.
0: Eto na yung period talaga. This will be the last.
1: Yung parang, okay, we'll part ways in a civil manner.
0: Yun.
1: Na wala na tayong ill feelings sa isa't isa.
0: Yun kung hindi ganong kalalim yung sugat na nadulot sa'yo.
1: Yun, sa diba? Relationship.
0: Pero pag talagang sobrang sakit, ay nako, kikitain mo ba ba? Babanggitin mo ba ang pangalan, George?
1: Baka na, okay naman, kikitain ko pa din, pero baka matampal ko.
0: Diba?
1: Mga ganong bagay.
0: O sige, kayo nga, kailan mo daw masasabi na healed ka na talaga, ha? Yung wala nang hesitations, wala nang setbacks, wala nang ano. Di ba? Na talagang completely healed ka na dun sa past breakup, past relationship mo. Do text us at our text line 0917-157-9927, 0961-8924-927.
1: At sa mga online, sa ating Heart FM Facebook page, that is Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: 9:32, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: ka na baso!
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo, pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mader, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon, 1017. Ah, oh, what a song right there. And by the way, the time check is brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na. How do you heal?
1: Yun yung tanong natin yun ngayon, di ba? We're talking about healing and everything. Yes. Coming from where you've been through.
0: Yes, all yung relationship. Diba?
1: Kasi hindi ganun kadali when we say nandun ka sa punto na talagang sinasabi natin na ito pinakamababa, di ba? You're really broken into pieces, di ba? Parang ganun.
0: Nasa rock bottom ka ng buhay mo. Yeah. Or nang, kasi kapag sabi nila Dr. Hart, yung description ha, nung pain ng mga taong, you know, who's going through heartbreak is talagang parang shattered glass.
1: Shattered, no? Shattered ano yan, glass. Tempered o ano?
0: Walang screen protection, yung ganun. O parang shattered ka daw. So ang kailangan, kapag shattered ka, it makes sense. Kailangan mo na ang taong kukompleto sa'yo ulit. Kahit na may bitak-bitak pa yan.
1: You just try to imagine a glass being shattered and then convert that into life.
0: Mahirap
1: sa buhay
0: yun,
1: mo. Di ba? Ang sakit-sakit noon. Matunok lang gani ka sa kuwan. Kaya what they call that? Sa
0: lansang yun.
1: Sa glass. Nga, shattered glass. Di ba? It's very painful. Ano niya, How much more that your heart was broken and tore down into pieces? Nako.
0: Diba?
1: Kaya nga sinasabi natin, hindi ganun kadali.
0: Correct.
1: You have to go through the process.
0: Correct. Diba? And speaking of process, ang pinakauna dyan is acceptance talaga. You have to accept that you're going through something. Kasi the more na dinideny mo, the more na parang iniinda mo yung, you know, the pain.
1: Yeah.
0: Mas lalo siyang sumasakit. At the end of the day, nako, ikaw yung ano, sige ka.
1: Oo nga. Pero hindi naman namin sinasabi, ang mahirap kasi dun, if you're going to dwell in that situation, nako, mahirap naman yun. Di ba? Kailangan you have to move on. Paano nga ba hinihil yung broken heart? Diba?
0: Isang malaking tanong.
1: Sige nga, tingnan natin yung mga reaction ng ating sweethearts. Sabi ni 4994, sabi niya, morning, sa love, I can say totally healed na ako. If darating na yung time na napapasmile na lang ako sa pinagagawa before. Sa life naman, yung time na masasabi kung this is it, traveling around famous destination in the world.
0: Wow!
1: Ay, ganon! Ay, okay
0: isa din yan. Isa din yan sa effective na way of dealing with the pain is
1: actually,
0: to travel.
1: Actually, part ng process yan, di ba? Sinasabi niya, travel around famous destination in the world. Parang ano yan, ang tag nito, binibigyan mo na naman ng halaga yung sarili mo. Di ba?
0: Yung iba nga, doon na tumitira kung saan sila pumupunta.
1: Ay, ganun? May mga ganyan? Hindi, nagpapakalayo-layo, mga ganyan. Para ma-heal lang doon yung broken heart.
0: Para yung iba kasi, yun yung part of moving on. Yung parang ayaw nilang may something.
1: Para nagmamigrate doon sa ibang lugar. Nagmamigrate sa Cagayan.
0: Correct. Ay, kala. Wala akong sinabi. Si 1671, for me, healing is when you are learning to love yourself again. It means learning to breathe again, even with a heart that still aches. You can fix what's been shattered. Not even an apology can do. Learn to live with a scar. A person is totally healed if he chooses to move forward with a part that still believes in hope. Even part of it still remember the pain.
1: Di naman kasi talaga madaling mawala yung pain, di ba?
0: Andun yun.
1: Oo.
0: Lagi ko nga sinasabi, part of growing up. Kasi hindi ka matututo kung hindi ka mag-go through sa ganyang bagay.
1: Ang iba nga naghahanap ng shoulder to cry on, di ba? Andito lang yung shoulder ni Dr. Hart. You can always call me.
0: Oh, alam nyo na ha.
1: Mga kuya so, natin dito, tumatawa yung mga kuya natin. Mga bisita natin. Oh, kaya abangan natin ha, may fun run ha. Di ba? Kaya pinaplugging ko na ha.
0: Malapit na yan. Malapit na. Ah, diba? Abangan niya.
1: Pandran kasama mga kuya. Diba? Abangan niyo dito sa Heart FM. Announce natin yan.
0: Yes, very soon. Maraming salamat.
1: Sige. Sino ba?
0: Ito si 3907. Shoutout ko sa akong papa na si Antonio Fabiania. Sa kanya mga kapatid na si Marlene, si Tiffany, si Tweety, sa kanya anak na si Patrick, si Joy-Joy, si Salmai, si Laura DeAndre, si Dylan, o sa kanya po na si Azia, ang gwapo nga baby from Nana. Yan, maganda umaga, Nana.
1: Thank you for listening sa Heart FM. Mula naman kay 9269. Sabi niya, good morning, Dr. Heart. Pakibati naman ang pangalan ko. Sino ba siya? Si Charles, ano yan? Charles Lianera.
0: Oo.
1: Ng Ganda Grey Taxi ng City Homes, Malanang Upol. Good morning! Ingat kayo sa inyong pamamasada, ha? Uy, dami. Biglang dagsaan yung messages, ha? Sudan daw, anong sinda?
0: Sa mga nangangailangan. Ayan, maraming bumababa na ngayon.
1: 2079, sabi niya Dr. Heart and DJ George, good morning. Pag ako'y magsabi na healed na ako, pag na, ano yung sabi na, nag-succeed na, nag-succeed na ang aking problema, Dr. Heart and DJ George.
0: Baka nag-subside.
1: Uh-huh. Ah, ang gulo ah. Ano ba ang ibig sabaw sabihon mo?
0: Parang feeling ko kapag na-overcome na siguro.
1: Na-overcome na siguro
0: yung problema.
1: Niya na.
0: Oo. Diba? Mm-hmm. Marami tayong mga fears and pain sa life. Uh-huh. Yun din yung isa sa motivation natin. Ay, kapag dumating na yung araw na you will overcome those, nako, ngingiti ka hanggang langit.
1: Yun. Napaka, ito yung sinasabi natin, napakatamis na nga, na smile, di ba? Ay, naku, dumaan ka man dun sa sitwasyon na masyadong mapait. Abangan mo lang darating yung napakatamis din na sitwasyon para sa'yo.
0: Yes! Ah, diba? Merong counterpart yan. Always diba, remember diba? That. Dahil ang buhay ay parang gulong. Uh-huh. Hindi ka laging nasa baba.
1: Ayun. Minsan napaplatan ka din.
0: Oo naman. Kung hindi ka tumitingin sa daan, ay talaga namang mapaplatan ka.
1: Ang buhay ay parang gulong. Hindi ka laging nasa baba. Minsan nasa taas ka kasi nasa lifter.
0: Pwede. Alam niyo na. O yun yung mga kasabihan natin. Ah.
1: Ang buhay ay parang gulong. Oo. Minsan nasusut tayo sa lubak. Diba? Hindi puro highway.
0: Uh-huh. Basta mag-ingat habang nagda-drive.
1: Yan. Nasusut tayo sa lubak, lalo na pag maling lalaki, maling babae ay, nakakasama.
0: Ay, ganun ba yun? Agoy.
1: Ay, nako.
0: Iwas tayo sa lubak, mga sweethearts.
1: Tawa naman ako. Dami ko naisip tuloy sa mga ang buhay parang gulong.
0: Nasimulan eh. Uh-huh. Nasimulan sa gulong.
1: Akala ko, dudugtukan mo pa, ang gulong ay para ding ilong. Minsan napa-plot din.
0: Ang dami na naiisip.
1: Keep your messages coming. Again, our question of the heart, George, para sa mga kaka-tune in lang.
0: Kailan mo ba masasabing totally healed ka na?
1: No. Do text us. Pabot nyo sa amin yung messages, yung reactions ninyo through our text lines. That's 0917-157-9927 and that's 0961-8924-927.
0: At meron din tayo sa ating Facebook page. You may drop your messages sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Oras natin in 10:26 in the morning. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: What if your phone could be your front row seat?
4: Playtime Entertainment launches PT Idol.
3: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
4: Where talent takes the spotlight.
3: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
9: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. DBT.
11: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Sweethearts, 10:38 ang ating oras, and Air Supply. Oh, one of their hits, Even the Nights Are Better. And that song was brought to us by Bertree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos at 50 cents lang SRP per baso. Kaya naman bili na. Bili na, mga sweethearts. Ito pala, I dedicate this song sa nag-request nito kanina. Yung mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village, Carmen. O, nirequest niya kanina.
1: You?
0: Para sa'yo yan.
1: Isa din daw senyales yan na you're being healed na.
0: Oh.
1: Pag your nights are getting better.
0: Correct. Kapag kaya mo na mag-isa.
1: Kasi you're getting better sleep na.
0: Wala na ilabad sa ulo.
1: Oo, di ba?
0: Wala na ihunaw-hunaw.
1: Di kaya, nag-iisip ka kaya lagi niya.
0: Oo naman.
1: Diba? Iniisip mo siya lagi. Di ba?
0: Nasa ano mo yan. Kahit sa panaginip.
1: Bumabalik-balik yung mga panahon na yung mga times na magkasama tayo. Magkasama kayo. Tayo na ba? Nare-relate ko naman sarili ko.
0: Ay, napano lang sa dila mo.
1: Hindi naman ako kasali dito sa healing-healing na ito eh.
0: Ako kasali ako, Charis.
1: Napasali tuloy ako.
0: Oo.
1: Ah, diba?
0: Oo naman.
1: Di nawawala sa isip natin.
0: Oo. Gusto ko lang ma-share na yung ating question of the heart ay inspired mula sa isang pelikula.
1: Ay, ganon?
0: Oo. Nang Katniel.
1: Ay, talaga?
0: Nang Katniel.
1: Uh-huh.
0: I think this is, kung hindi ako nagkakamali, ito yung last movie nila na ginawa together.
1: Mm-hmm.
0: The House of Us.
1: Ah.
0: Oo.
1: Ayan.
0: Kasi sabi nga, di ba, kahit paano pang nangyari sa inyong dalawa, naghiwalay kayo.
1: Aha.
0: Kapag kayo, kayo talaga. At i-destine kayo ng tadhana na magkasama.
1: Ay, ganun. Sila pa rin
0: sila
1: in the end.
0: Oo.
1: Ay, nako.
0: Pero mag, ano yun ha? Yung twist ng pelikula, parang dinadala ka sa Ferris wheel talaga kasi napapaisip ka yung emosyon mo.
1: Uh-huh.
0: The things that are very uncommon, like for example, unang bili ninyo ng sofa.
1: Mm-hmm.
0: Unang bili ninyo ng gamit ninyo sa bahay. Ayaw. Unang desisyon ninyo na magkasama together.
1: Ay, naku.
0: Diba?
1: Ah, diba? Ang saya-saya ng moment na yun. Tapos mag-end up. Yung iba, nag-end up into maghahatian.
0: Strangers. Maghahatian
1: ng mga gamit. Diba? Pero sana naman in the end, no? Maging maayos ang lahat. Pero kung hindi naman talaga na, kaya na.
0: Oo.
1: Diba? You have to make bangon sa yourself and then
0: yes.
1: Prove to the world that you're still worthy to be loved also.
0: Correct. Diba? Correct.
1: Sige, basahin na natin. Daming nag-message. Sabi ni 3311, love yourself, live your life, and be happy lang. Hindi madali mag-heal, pero darating din ang panahon na makalimutan mo ang sakit. Eventually, diba?
0: Magandang umaga. 9023, shout out sa Latras family from Quezon, Bukidnon. Good morning.
1: Mga taga Bukidnon, maayad hal daw. Mula naman kay 0104, good morning po. Happy first week of May. Advance, happy Mother's Day po sa lahat ng mga mother figures natin. Whether lola, tita, ate, mama, or kahit hindi ka dugo, basta any woman who supports you and loves you like their real child is considered a mother. Gaya ng mga teachers natin. Uy, mga teachers natin.
0: Totoo yan. Mga mother figures.
1: Ayan, nagpa-plugging siya ng kanya. Nag-comment yan at sumali yan at sa ating promo.
0: Si Kato eh. Ayan,
1: Sabi niya, for my sagot po sa question of the heart today, I think you'll know when you're healed kapag you are more emotionally stable na. Yung di mo na naisip mag-check sa socials ng ex mo to see how they're doing or kapag naalala mo memories nyo together. It doesn't sting as much or wala na yung kirot sa puso mo. Tsaka you'd probably be more hopeful as well of the future that doesn't involve a life with your ex. Hindi na yung sinisisi mo sarili mo or nilook forward mo pa na magkakabalikan kayo. Yung fully nawala ang bitterness. Kung yung kaya mo nang mag-enjoy ng things on your own and you feel more at peace with yourself. Siguro, for others, that looks like getting ready to meet new people and seeing them just as valuable as your ex. What? Pero overall, iba-iba naman tayo ng ways of coping because we all heal differently. Kaya what may work for others may not work for you. Or maybe mas mabilis maka-move on yung iba while others might take a while. At the end of the day, healing isn't linear. So don't be so hard on yourself when you're going through a breakup and grieving your former relationship because it really takes time. Depending on the person, what matters is you try your best to accept what has happened. And gaya nga daw ng famous quote sa animated movie na Meet the Robinsons, sabi nila, keep moving forward. Good. Sabi niya, thank you. Pwede po pa shout out sa kanila May Ann, to Clark, Christopher, and friends. God bless po everyone. From Kay.
0: Ang galing naman ni
1: Galing. Gusto ko yun. Yun nga diba? Dapat. Keep moving forward.
0: Correct, correct. Gusto ko yung punto niya na at the end of the day, hindi linear ang pag-healing. Kasi at ikaw yung maapektuhan.
1: Yeah.
0: So you have to choose always. You can divulge on your emotion and pain, pero piliin mo rin na mag-move forward.
1: Sure. Lahat naman siguro tao tayo, nararanasan nating masaktan.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct. Oh. Si 8218 naman, masasabi mong healed ka na sa buhay kapag nakita mo na ang mga past hurts or struggles mo ay nagiging lessons na and you're growing because of them. Kapag nakita mo na okay ka na, okay ka lang and you're finding purpose and joy sa mga bagay na ginagawa mo, you're not stuck sa past and you're looking forward sa future. Healing is a journey, not a destination. Gusto ko yun. Si Elena of Kiara Don Carlos. Ayun, magandang umaga.
1: Gusto ko din diba? Yung ano, yung mga hurts at saka struggles mo na nakikita mo na nakoconvert into lessons. Diba?
0: Yes.
1: Huwag mo nang gawin uli.
0: Correct.
1: Diba? Hindi naman natin nasasabi, George, no, na sige, siya lang ang may kasalanan.
0: Correct. Diba?
1: We have to accept the fact also na sabihin na natin, kaya siguro nangyari ito dahil may pagkukulang din ako.
0: Yun.
1: Diba?
0: Oo.
1: Sinasabi nga natin sa simula, ang pag-ibig, ang love, ang relationship, it takes two to tango.
0: Hindi diba? Lang naman isa yun.
1: Oo. Siguro pag may mangyari man, it takes two to tango as well.
0: Alam nyo yan.
1: Diba?
0: Oo.
1: Minsan kasi sinasabi natin, sinisisi lang natin yung partner natin.
0: Correct.
1: Hindi natin alam kasi nga wala nasasabi sa atin or nabablind tayo, diba?
0: Yes.
1: Na tayo din pala, meron din pala tayong parte.
0: Pagkukulang.
1: May pagkukulang tayo, diba? Ay, nako. Sige, check na ha sa mga relationship natin.
0: Ala.
1: Na kami mga kulang tayo. Huwag naman humantong sa ayaw correct. Natin na mangyari.
0: Correct.
1: Sige, keep your messages coming. We got 46 minutes after 10 o'clock. We'll be pausing for a break. Magana buhay muna kami ni George. We'll be right back for more. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabibigay.

kahipaman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Dalawang minuto, make it 3 minutes before we hit 11 o'clock. And a time check is brought to us by Magic Flakes Cheese. So kalamiyon sa cheese o crunch, mo alamin po ang break ni mo. Huwag yung break niyo, yung break mo sa work yun. Yun ang mulami. At eto, basa tayo sa mga sweethearts natin na nagsend ng kanilang mga text messages. We got 8503. Hi to Mommy Nilda Padel ng Carmen. Thank you sa inyo laging pakikinig. Also 2079. Walang problem na hindi masosolve through the help of our Almighty God. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Basta, mabuti yun. Sa kabubuton sa Diyos. By the way, or anyway, about sa love or sa pag-ibig, sa relasyon, sa pamilya, sa komunidad, at iba pa, mahil tayo pag makamove on tayo. Ayan, maraming salamat.
1: Ayun. Wala naman kay 5552. Sabi niya, hi po, Miss George and Dr. Hart. Pa-shoutout ko sa akong bana. Kamulo siya nga ga-drive sa company service sa Grand Caprice. Ha? Minaw daw. Ayan, minaw daw siya. Ayan, maraming salamat sa inyo po. Virgie Estrabella.
0: Hi, Mami Virgie. Ayan, sa ating Facebook page, Zoe Pacoño Viralio. Ayan, shoutout natin ang kanyang partner na si Johnny Simeon sa kanyang mga tito nga nagbihay karon. Ayan, maraming salamat. Thank you for listening.
1: Zabel Pelino and Sancho, hi po sa inyo. Great Tuesday. Happy Tuesday sa inyong lahat dyan. Sa mga taga-Bulwa, sabi niya, your program Music of the Heart. Ayan, nakikinig daw talaga sila. Maraming salamat, Bing. Thank you for listening.
0: Hi to Ate Marman. Sabi niya, shot glass daw in short. Ayan. Sabi niya, hi, nako, pag-ibig na yan. Ang radyo ng heart ko. Ang importante, Miss G, pakigreet na lang ko to all loyal listeners. Especially to Kilay Brothers, sila Patrick J. and Paolo J. And sa Mansano Compound na lagi naka-tune in. Unsa ba daw nga shoulder, Doc, left or right?
1: Ay, kahit saan yung gusto ninyo, dito lang si Dr. Hart.
0: Sabi mo, you're a shoulder to cry on. At Inora Balikaol, maraming salamat. Sabi niya, for me, healed ako. Pag may iba na akong minamahal, then... Baga, I opened the new chapter of my life. Uh-huh. Kalimutan ang nanakit, but prayer is the best. Then, para makalimutan mo yung taong nagbigay ng pasakit sa buhay mo. Thank you po sa pag-asa.
1: Pero minsan kasi may mga times, George, na hindi ka agad nawawala sa isipan natin.
0: Correct.
1: Yun yung mga nagsistay pa, naglilinger sa mind natin, di ba? Minsan, tinatawag natin ng mga sweet memories, di ba?
0: Yung mga core memories ninyo yung dalawa. Sometimes
1: diba?
0: Nga, alam mo, Dr. Hart, hindi na yung tao, kundi yung memories na lang yung parang doon tayong mas nasasaktan.
1: Misa nga ba, pag may tinutugtog tayong kanta, di ba? Na kinakanta nyo lagi, sabay dati. Believe me, aminin, nagsasmile ka.
0: Yung mga ganun. Di ba pa?
1: Di ba, parang napapangiti ka. Di ba? Ayan. Sabi ni 2839, nako, medyo maiksi lang yung ano niya. Sabi niya, good day, DJs. Nakaka-relate talaga ako sa question of the heart niyo ngayon. Kasi, naranasan ko na ito. ATM, at the moment, I bravely say I'm happy without him in my life right now. Yes, 30 years with him in my life was full of hope. That we can still patch it up. Yet, he was not changed. He continuously broke my heart. Until one day, I just made a decision that I've done enough to save our marriage. Yet, he's not doing the same effort as I did. With the guidance of the Holy Spirit, I asked for total healing within me. Now we've separated ways, so I'm happy now with a peace of mind. And I'm enjoying. Thank you. 2839.
0: Maraming salamat, ha.
1: Lakas ng tag nito.
0: Yung impact.
1: Yung strength parang, niya.
0: Correct.
1: In overcoming those painful years nga, ikaw.
0: Correct. That's the bravery.
1: Uh-oh.
0: And that comes from loving yourself. Yeah. Always love yourself.
1: Pahalagahan natin yung sarili po natin.
0: Correct.

0: ito na, inaantay natin. The Price is Rise Overload na. Alright, here we go. Isang winner na naman. Ang mananalo ng gift pack mula po sa Heart FM. Siyempre, may pabigas yan, may groceries, at meron pang pa-spaghetti. George, maikot tayo na net, ha? Saan lugar kaya manggagaling? Saan lugar manggagaling yung winner natin para sa programang ito? Ayan, tumigil sa...
1: Tayo na patigil sa Barangay Bayabas. Barangay Bayabas.
0: Ayan na, palakasan ang mga radyo ninyo. Baka pangalan nyo na, ha? Mabunot namin. George, bunot ka na mula sa Dropbox ng ating Barangay Bayabas.
1: At ikaw nga yung winner natin. Ayan, picture. Mula sa Barangay Bayabas, Zone 1 ang kanyang address. Jose Villa, congratulations!
0: Jose Villa, congratulations sa'yo. Ikaw pa yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. You may claim your prize here at the station during office hours. And we're located at the 5th floor of FICO Admin Building. That's at Pimenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Nakiki-photobomb.
0: Oo nga, nag-photobomber kami sa likod eh. Meron nagpapapicture sa harap ng studio.
1: By the way, the Price is Rise Overload. Edit po sa atin na Kevin Enterprises, where your piso gets more value, and ni Senator Juan Miguel Migsubili.
0: Oras natin, we got 4 minutes after 11 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidon, 24 minutes after 11 o'clock. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Hard FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidon, 41 minutes after 11 o'clock. And Time Check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Good morning, everyone. RV Stone here, nagbabalik. And of course, I'll be hosting again the show up until 1 o'clock at welcome sa ating programang Heartbeats. And good morning. Masayang good morning sa ating mga sweethearts, ha. Grabe. Sobrang enjoy nila yung sa programa nila Dr. Heart at saka ni George, di ba? Oh, sarap mag-comment doon. Anyway, good morning sa lahat ng ating mga sweethearts na nasa tindahan nila ngayon na nagbabantay. And of course, yung mga suki natin dyan sa may NHA Kauswagan, dyan po sa may Barangay Bayabas, sa may Bunbon. Kumusta po kayo dyan? Busy-busy na ngayon sa kusina, ha? And anyway, don't worry, sasamahan ko kayo. At sana samahan din niyo ako, ha? Walang iwanan. Dalawang oras lang itong programa natin, pampasaya. Pandagdag, ano ba? Pandagdag sarap sa paniood to. Of course, I can promise you, we have beautiful songs in our program. Kaya tumutok lang, ha? At saka abangan nyo mamaya, ha? Mamimigay na naman tayo ng bigas para sa ating The Price is Rise Overload. Kaya there's no reason na iwanan nyo ako. Tumutok always dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, we've got 54 minutes after 11 o'clock. Mag-alas 12 na, sweethearts. And of course, may bisita tayo dito ha. All the way from Iligan. Ito, Jude Samba. Andito ngayon sa atin ha, nakabisita ha. Diba? Ang saya ng feeling pag nakita mo yung mga kasamahan mong mga dating taga-radyo. Diba? Hanggang ngayon, good boy na ba? Good. Oh, yung mga sweethearts natin ha, from Iligan. Shoutout po sa inyong lahat. At saka eto si Bing. Nagpabati na si Bing ha, of Buluwa. Good morning to you, Bing. Amayong udto na si mo, Bing ha. Maraming salamat po sa pakikinig. And also sa ating mga kaibigan ngayon dyan sa Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat dyan sa may Pangantukan, sa may Wao Lado del Sur. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. At saka eto rin si taga Pineapple Country daw. Si Ruel Butaya Loyola ng Lorogan, Valencia City, Bukidnon. Shoutout din sa imo, Ruel. Maraming salamat. I'll be back with more of your favorite music. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Isinasa ilalim sa public hearing noong Abril 30 ang panukalang ordinansa na naglalayong paigtingin ang pagpapatupad ng smoke-free policy sa lungsod. Pinangunahan ni Councilor Paulo Nicolo Gaani ang pagdinig kung saan binigyang diin ang pangangailangang maprotektahan ang publiko, partikular ang mga kabataan laban sa panganib ng paninigarilyo. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang pagbibenta at pagbili ng sigarilyo sa mga minor de edad at magpatupad ng 100-meter no-selling zone sa paligid ng mga paaralan. Ayon sa komite, ang mas mahigpit na regulasyon ay mahalaga upang mabawasan ang exposure sa second-hand at third-hand smoke at mapangalagaan ang kalusugan ng komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon, 12:38 pong oras natin. Soundtrack brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Bibitin. Oy, Mami Marilyn ha, mayong-mayong pagpamino kay Mami Marilyn. And of course, batiin din natin daw yung mga kaibigan niya ha. Hi kay Jonalyn Yabo, yan po sa may Dunkin Ororama. At saka sa Manukang Bayan, dyan sa may Matilde Street, kay Lovely Iduria. Mayong-mayong pagpamino si mo, Lovely. And of course, mga kasamahan dyan ni Ma'am Nanette Raniego sa Mahogany Section sa may Carmen. Nako, alam nyo, nagbuto-buto yun. Tinood yun, niadto ko dito. Maraming salamat dyan ha sa may Carmen Market. Kita-kits tayo. Baka mamaya, maka-drop by tayo ha. Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Oy, mayong pagpamino. Tsaka congratulations sa iyo ha. Nanalo ka kahapon. Pakiclaim na yung bigas mo dito. Demsoy, mayong pagpamino. Di asay mo, Demsoy. 12:39, I'll be back with the music from Justin Bieber. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: Tunog Tiyara.
3: Tingin ko pa lang, para bang
2: local and proud.

0: Productions, Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Kaguindi, Orawi 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, Saturday right there with Forevermore. Alam nyo, isa to sa mga kantang inaasam-asam ko, you know, whenever I'm invited to be a part of a wedding, may it be a host or, yeah, just a regular guest. Kapag kinakanta tong kantang to, it makes the event much solemn and much better. I don't know. Do you feel that? Ibang impact ng kantang to eh. Alam mo yun, it's a promise. It's a song of promise wherein you'll be there together forever. Ay, si George nagiging senti. 1:33 ang ating oras. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta naman ngayong Tuesday? Hala George, sobrang init man, uy. Sige lang. Well, you come with me. Let's chill together. Let's enjoy the vibes. And the coolness of the love songs. 5574, hi to Miss Roxanne Macha. Hi to Mommy Rox. Mommy Roxy, as I call her. And Lorimer Sakala. Okay, Mayor Miles. Maraming salamat. Thank you for always tuning in. Sa lahat ng mga sweethearts natin, ay grabe ni sila, oh. Lahat ng mga nasa Carmen Market, Mogani Section. Kang ate na Netraniego, Bebe Impases, kay Laura Borja, sa Panoy Lumpia Maker. Kang Junjun Inteng Raniego, kay Tiboy Laguna, sa kanilang presidente. Na si Jennifer Palencia, og president sa FDN, si Ma'am Jen Jen Retaza. Ang buutan nga gwapa. Ayan. Maraming salamat. Thank you for always tuning in as well. 8590. Ayan, paano nga ba? Oh, just text your name, contact number, and address, okay? Maingod to sa lahat ng mga nasa Gracewin Hardware or Make It Afternoon. Yeah, good afternoon. And God, sa may Gospel and Psalms Hardware. Sige, mamaya, maybe we can play your requested song. Hey, you tell me, sa lahat ng mga gusto magpa-shoutouts, go ahead. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Make it to our Facebook page as well. Paki-like, share, and subscribe. Hearts of subscribe talaga. Oo naman. Kasi dapat lagi kayo nakantabay doon. O, sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1:34. I'll be back. Will you please stay with me? Please do. Dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
6: the most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro and 93.7 Arts FM Bukidnon. 12 more minutes bago magalas dos. Parang inihele na ba? Naantok na ba? Perfect na perfect sa inyong siesta time. Hey, this is Dear Heart with yours truly, George. Talaga naman. Nakaka-relax, ano? I Will Love Again by Lara Fabian for you. Mga sweethearts ko. 12 minutes bago po mag-alas dos and the time check is brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin. Mayong hapon sa mga nakikinig sa atin. Lahat ng mga solid taxi drivers, ha? Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you din. Okay, 5475. Ito, na-miss ko to sila. Magandang hapon ng Martes sa Dear Heart George. Sasamaan kita ngayong hapon para sumaya ang siesta hour ko. Shout out sa mga taga Candyville, Kanituan. Magandang hapon. Thank you. Thank you sa pagsama, ha? 2745, listening via phone, pwede pa request. Hi sa'yo, Mr. Ryder. Wala pa akong love life, George. Oy, sinashoutout ko lang siya. Kasi nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Nung time na nagbook ako sa kanya, habang on travel sa road, nashock lang ako dun sa sinabi niya sa akin nga, in a formality of a person, there is can be appreciated. Ah, huy! Basta, yun na yun. Happy for you. I'm happy for you. And I would be more than happy to read all your texts, which I have here. A lot of you sent a lot of messages. Let me read that later on. Sa mga gustong humabol, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. I'll be waiting. Nagit 11 more minutes before 2 o'clock. Sasamahan tayo ng another level and many more. Dito ka lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Mainit pa ba yung Tuesday? I don't think so. Grabe ano. The feels of this kind of songs. That was Ogie the Pogi, Ogie Alcacid. And this song, he truly says, walang iba, ikaw lang.
1: Mahal ko.
0: Ikaw ba? Oo, nasabihan ka na ba ng ganyan? Ala, sige, dedicate mo to sa partner mo. On to the second hour na ng ating programang Dear Heart. Sa mainit na Tuesday, pero pinapalamig natin. Oo, magkakasama tayong magbukot ug habol hanggang alas tres. Ayan, kasama si George. Hi to all our sweethearts na nakikinig sa atin through our text lines na nag-text. Ito si 1699. Sabi niya, shout out ko ni Elmer Pagaran o ni Bubong Acero. Naka-duty ka ron sa PVDEC kaya naka-onboard sa imo. From Sir Glycerio. Ayan, magandang hapon. Thank you for listening. Okay pa ba ta sa mga love songs? George, I need someone to cuddle. Ah, ako rin. 0804, namino ko karon sa imo. Hi to Mommy Elaine Gales from Barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you sa inyo lagi pakikinig. Mommy Elaine ha, Sir Nicolas, Sir Glenn, at saka si Ma'am Jeline. Shout out to all our sweethearts sa CDO Papel Republic, si Igig. Yes, RV. Si Igig, si Sally, si Jack, si GM, og si Kathy. Apil sa kanilang suki na printing, ang Avid, ang Yins, ang GBA, ang Burberry's Printing Press, Diamond Hand Printing Press, kay Ma'am Ermelita Quarteros, Double S, sukan JEG Printing, Coachella, apil kang Glamota, og si Sir Redon Laparan, og sa iyang flower shop at bang sa kanilang store. Ay, yung question of the heart natin kanina. Well, it talks about healing, Igig. Ang question natin is, kailan mo masasabing totally healed ka na? Ha? Sige. Ma'am, bakit dito sa may malay balay? Sige, we'll check on that. Maraming salamat. Thank you for bring this to our attention. Ayan mga sweethearts ko, I'll be playing you more love songs. Alaka. Antabayanan. Ang 98 degrees and more. Catch them only right here sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
4: Kevin Enterprises.
3: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay. Pag-aalagang hindi matatawaran. Mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My mama with a big heart. Best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Arts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Arts FM, Bukid Noon, 232. Oh, one of Christopher Cross hits, Swept Away. Well, remember the one who gave us the hits such as Sailing? Diba? By the way, that song was brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Taming pabonus, dividend. Ang sarap lang. Ganito yung parang part of the day na ang sarap magpahinga, mag-relax. Tapos ayaw mo yung ano, karam itong alimuot. Alimusong. Yung mga maiingay sa paligid, makinig ka na lang sa Heart FM. Marirelax ka pa. Kaysa ma-stress ka dyan sa mga kapitbahay mo. O paki-ano, paki-sabihan sila na, makinig din kayo ng Heart FM para ma-relax din kayo. Despite of what's happening, yung nga, ano, kahapon, yes, we received news about the very big fire incident dyan po sa may Bakahan. Oh, Barangay Carmen. Mananawagan lang ako sa mga sweethearts natin na baka kung may extra kayong gamit. Ayan, may mga extra po tayo. Pwede tayo makashare ng konti dito po sa ating mga sweethearts na naapektuhan ng sunog. Andito po sila ngayon sa West City Central School. Kung kayo ay may, ano naman, hindi naman kayo masyadong busy, my time, you can visit them. Oh, you can give your share to them. Maraming ding salamat sa lahat ng mga sweethearts natin na talagang in-inform kami. Oh, from time to time of their updates, dagang salamat. Ayan, we wish everyone, para mas spare tayo sa ganitong insidente, mag-ingat tayo ha. Oo, doble ingat para makaiwas. Kasi mainit ngayon eh. Tendencies really, mga ganitong insidente. Anyways, hi to Mommy Marilyn. Nag-message sa ating Facebook page. G, my sweetie G, nothing compares, Jude, if I take my time in your siesta hours. Full of very nice music to listen to. Wanna be with you till then. Let my music be with you, Mommy. thank you, moi. Love you, Bobby Soon. Shout out ka Marjorie Mario, Christine May, Kimberly from Other Planet. Karen Arocha from si Ayon Tagulwan. Ayan, maraming salamat. Maria, Victoria, Lucilia, Lauron. Maraming salamat. Uy, nakikinig. Ang Articles Grill, Villanueva Branch. Sa Heart FM from Bibi Lauron of Villanueva. Also, hi to my auntie Charm Gonzalez. Ah, kilala ko yan si Charm Gonzalez. Maganda nga po. Thank you. Zabel Pelinio Incencio. Shout out to Lisa Bulwa, George Domino. Missing mong program. Maanindot mo love songs. Love it. Love you too. Maraming salamat. And I'll be playing you my next sweep of songs. Yes, I will. Kaya naman, walang iwanan, walang lipatan. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. What a song right there from Sir Elton John, Your Song. And this song is brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may pod ang break ni mo. Di ba, wag ka-break ka di haga, coffee break. Why not take a bite of a, you know, Magic Flakes Cheese. Maganda nga po, this is still George. Hanggang alas 3, reminding you na pumunta at bumisita sa aming Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Sa mga gustong, you know, who wants something for their mothers o ngayong special day nila, ngayong May 10. For the Mother's Day, ongoing na po yung ating season 2 ng My Mama with a Big Heart. Just let us know. Comment ka lang doon ha sa ating naka-pin post o na poster regarding our promo. Bakit your mom or your mama has a big heart? Si mama kasi bahala og baon pero love na ako. Di ba? I'm just giving you an idea. O, tapos ipa-heart mo doon sa inyong mga kakilala. Two of the most highest heart reactions will win a Mother's Day treat package. And we will be announcing it soon. Kaya abang-abang kayo mga sweethearts ha. O, ganun lang kasimple. O, 0448. George, always ikuga paminaw. Buntag til hapon ko maminaw. Si Beth pala ito. Hi, Beth. Makinumdum ang sad ko anang I Will Love Again. Kanta lang diha. O, nakikinig kami. Shout out kay Laika and Bon from Jan Japan Cagayan Surplus. The best ang heart. Marami pong salamat. Thank you. Sa lahat ng establishments na naka-background po kami. O, 0789. George, kainit ba sa panahon? Pareha kainit sa inyong station. Ay! Gusto ko yan, naami. Ilawam sa Manga, always sa Naka-Heart FM, sa May Luok Salay, from Ronnie Ompok sa Kalam. Marami ding salamat. O, kapag complete ang healing, pag-uusap tungkol sa romance, it should be actions that should speak louder rather than ang ating mga words. We have to build trust harder through actions. Thank you, Igig. Napahabol. 9192, ayan, solid listener me. Unta mabasa. Send mo yung pangalan ninyo, ha? 9192, so that I can greet you. Hi, Damsoy. Gusto kayo sa Maramag Bukit noon. And, yeah, let me play my final set of songs for you this afternoon. Antabayanan yan. Dito lang tayo sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukid Noon. Dalawang minuto bago mag-alas tres. And tapos na po yung ating mga love songs. I'm wrapping up the show now. Oh, yung Dear Heart. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-join sa akin all throughout the program. And tomorrow again, will you be with me? Sana samahan niyo pa din ako. Same time, same frequency for our Dear Heart. And of course, Music from the Heart tayo, alas 9 hanggang alas 11, kasama si Dr. Heart. Bukas, Miyerkules. Hala, abangan yung ating Question of the Heart, ha? Excited ako. 8917, hello, maraming salamat. Ngayon, karon pa dyan ko naka-message, George. Wala po yung problema. Thank you sa inyong laging pakikinig. Si Carl pala ito. Ay, congratulations. Maraming salamat and thank you kay Ronski Sinahon Pakana. Grabe, nag-send talaga ng picture. O, na nakikinig at may sticker pa ng heart. Diyan sa may Upper Carmen, Zone 10, Purok 6, Abana Street, Cagayan de Oro City. Maraming salamat. At sa iba ninyo mensahe, si Harvey Stone na. Siya na po, ha? Siya na ang susunod. Ang tabayanan ng programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone. This has been George Padayon. Padayon sa pagpamidaw. And dito lang kayo sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko. See you all tomorrow. Take care.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos.

0: Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Heart FM News Update.
2: Nananawagan ang Bonbon Drivers Association sa LTFRB at DSWD na pabilisin ang pagproseso at pagpapalabas ng ayuda para sa mga driver sa lungsod. Ayon kay Emmanuel Espinosa, Pangulo ng Samahan, marami pa sa kanilang mga kasapi ang hindi nakakatanggap ng tulong kahit nakalista na bilang benepisyaryo, habang ang iba naman ay nakatanggap ngunit hindi sapat. Anya, patuloy na nahihirapan ang mga driver na matustusan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan bunsod ng mababang kita. Dahil dito, iginit ng grupo ang pagpapatupad ng mas epesyente at sistematikong paraan ng pamamahagi ng ayuda upang matiyak na agad patas itong natatanggap ng mga benepisyaryo. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:20 na nga ng oras natin. Maayong hapon sa tanan. Mainit po na kahapunon. And of course, it's Tuesday, 5 de Mayo. Mga may fiesta ngayong araw na to. Happy, happy fiesta po sa inyong lahat. At syempre naman, yung mga may birthday ngayong araw na to, pinanganak sa 5 de Mayo, happy, happy birthday to all of you. Sino ba yan? Sino ba yung kakilala mong may birthday? O, pakibati naman ha. 0917-1579-927 Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. And syempre, eto na, attendance check na tayo ha. Ito yung mga regular na sweethearts natin. Magandang hapon kay Demsoy. Magandang hapon din kay Mommy Elaine Gales and the rest of Gales family dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Mayong-mayong hapon sa inyo. At syempre, hi din sa 787 Laundry Shop kay Zoe Veralio. At saka sino to? Oh, nakilip. Si Zoe Viralio at saka si Janet Hidalgo. Happy, happy listening po sa inyo ha. At sino ba yung mga kasamahan nyo dyan? Isama nyo para at least mabati natin ha. Yung mga regular customers nyo dyan, nagpapalaba araw-araw. Diba? Tsaka, uy, gwapa man din ni si Zoe og si Janet. Happy, happy listening sa inyo ha. Hi din kay Eddie Kinya. Sir Eddie, mayong hapon sa imo. Attendance check na po. And of course, ang ating mga kaibigan dyan sa may Noisky Food House. Sa mga kasamahan nila dyan, ha. Si Demsoy, mayong hapon sa imo, Demsoy. Tsaka ayaw pagpaulan, Demsoy, ha. Kung maulanan ta, managhan rabata din. Mayong hapon dyan sa imo. Kay sino ba tong wala pa nakapag-attendance check, ha? Unahan ko na si Rosalyn. Mayong hapon sa imo, Rosalyn. And of course, yung mga nagpapa-car wash dyan sa inyong bahay o sa inyong negosyo. Mayong-mayong hapon sa inyo. Ha? Alright, let's move on! And I'll be back with the music from Beanie right after this short break. Kumutok lang dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon, 3:42 ang oras natin. Magandang hapon muli sa ating mga sweethearts na nakikinig sa ating programa. Mayong-mayong hapon dyan sa may mahogany section kay Ma'am Nanette Raniego and of course mga kasamahan na dyan ha. Tsaka yung sinasabi lang lumpia maker dyan. Happy happiness rin po sa inyo ha. And of course, hi na din sa ating mga nagtitinda ng mga gulay-gulay dyan po sa may Kogon Public Market. And of course, yung masarap na siomayan dyan. Mayong-mayong hapon. Sa mga nag-enjoy sa kanilang mga merienda ngayon. Nako, stretch mo na ha. O, paano ba? Meron akong 50 pesos dito. Ano ba yung pwede nating mabili pang merienda? Diba? Meron kayong idea, i-message nyo ako ha, 0917-159-927. Dapat may sukli pa. Ano ba yung pwedeng mabili sa 50 pesos mo pang merienda? Diba? Pero maghihintay ako ha. Playing you back music from Cup of Joe. Of course, dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn to right.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
5: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?

Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. That's Cat's Eye with Gabriella. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalami yun sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Magandang magandang hapon po sa mga naiinitan ngayon. Ako, yung iba is andun na sa mall, nagpapalamig, patingin-tingin, di naman makabili. Diba? Parang kanta lang ha. Oh, happy listening kay eto. Edwin Amilaw. Shout out to you, Edwin. Kumusta na si Edwin? At saka batiin din natin yung mga relatives niya dyan sa may Dangkagan Bukid nun ha. Ang Amilaw family and also a De La Serna family. And it's coming from Edwin Amilaw. Andito ngayon sa CDO. Diba? Happy listening po sa inyo ha. Mami Elaine, maayong hapon once again. At saka kay Roxanne Macha and Lorimer Sakala. Naglanog-lanog ang ilang radyo. Always yan, araw-araw. Oh, puntahan ko kayo mamaya ha. Bisita tayo dyan. Anyway, maayong hapon din sa ating BBQ family. At saka kay Lola Amy. At of course, ang inlang mayor di ha. Si Mayor Miles. Maayong hapon sa iyo, Mayor Miles. At saka sa kanyang mami, mga tita ni Miles dyan ha. Oh, araw-araw din yan nakikinig sa atin dyan sa may Kamamanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. I'll be back with the music from Lee John. Of course, dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Shot in the heart! Can you feel my heart?
6: This is...
1: This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid noon, 2 minutes after 5 o'clock. Oy, batiin natin ha, happy happy listening sa ating mga sweethearts ng Cagayan de Oro Council under National Council ng Alpha Kappa Rho. Happy happy listening to all of you. And hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may barangay Bayabas. Shoutout po sa mga nanay natin ngayon ha. Oh, naglungag na para panihapon. Shout out to you, nanay. And also, hi din kay Willie Ompo. Oh, driver sa taxi na Tony. Happy, happy listening po sa inyo, ha. Maraming maraming salamat. At saka, batiin din natin ng, ano ba to? Yung kaibigan natin, si Charles Llanera ng Ganda Grey Taxi. Oh, happy, happy listening po sa inyo, ha. Hope to see you soon. Isa siya sa winner ng ating The Price is Rise Overload. Anyway, by time for Harvey's Town, maraming maraming salamat. Bukas, sama-sama na naman tayo, ha. Wednesday edition po ng ating mga programa, 11 to 1, ang Heartbeats. And of course, ang ating Heart Afternoon Drive. San pa ba? Of course, dito lang yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. Bye for now! Happy Tuesday, everyone!

0: saltiest, our tastiest,
1: our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
2: Also try our cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: radio show spin off.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chada Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:31. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:33.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:30.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, maka-emote, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Shot in the heart!
8: Can you feel my heart?
9: This is
7: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: of the hits. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayante Oro City, 93.7 FM Bukidon. Hey, we got 16 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Isang good morning po sa lahat. May buntag. Ayo. Ayo. Good morning everybody. Kamusta po ang lahat ng mga nakamulat na? Sa lahat ng mga gising na. Ito na, siyempre ating program Pinoy Heart hanggang alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito ng asais ng buwan ng Mayo. Ay, kumusta naman? Ano ba? Ano ba ang balita dyan? Ha? This is the program now. Ano pa nga ba? Kung saan ay masaksihan natin ang mga OPM hits na talaga namang inaabangan natin na magpapaganda ng ating mga kadlaon. Of course, Jason Steele ang inyong kabiling. Oy! Pasan-pasan ko ang mga bugas, ang mga groceries. Pati na rin yung ating pamarientang spaghetti, ha? Sweetheart, ha? Kapanibagong araw na naman. Ano naman kaya ang mga blessings o surprises? At talaga namang mga magagandang mga, at tawag dito, balitang matatanggap natin para po sa araw na ito ng Miyerkules. What? You must be pretty excited about that. At you must be excited regarding sa mga blessings na yan, mga parating na yan. Di ba? O, magandang morning po sa inyo. Text muna ako, dali. Taputin ang inyong mga telepono. Of course, ang ating text line now wide open. I am opening it officially. 0961-8924-927. Otro ha? 0961-8924-927. Go ahead, press those numbers. Yung isa nga available din eh. Para sa Globe, 0917-1579-927. Again, it's 0917-1579-927. I'll be just taking a break here. When we come back, hey, we get something from Parokya ni Edgar. Sugar-free! At marami pang iba. Mga sweethearts, maimbuntag! Madahil lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko!
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe, mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
6: Overload? Tama!
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
1: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM का गया और सरी 93.7 FM गिनोन जंगल इन फैक्ट्री ओए कोई कैसे आ गए अबाई सुसुंग की टिंग को मga between at iaalay ko sa iyo. O di ba, sweetheart, yun yung narinig nyo nung sinusuyo pa lamang kayo? Nung nililigawan pa lang kayo ng pares nyo? Susungkitin ko ang buwan, ang bituin, at iaalay ko sa iyo. Aba, di nga makabili ng isang kilong bigas ngayon. Puro alak ang binibili. Ay, ginoo ko. Magandang umaga, pero may hubog. Ay, ginoo. Ay, magandang kumaga. Sabi niya, kalamig din ninyo paminawon ay. Magandang kumaga. Bernadita Pacana Letehio, Black 4.D7. Maraming salamat. Hard FM Good, kada adlaw ang akong ginapaminawan. Magandang morning. Maraming salamat po. Mga taga Black 4.D7, Letehio Family, maayong buntag. Good morning, mga taga Maramag din. Sina Ma'am Christine, oh. Maraming salamat. Yeah, thank you so much for always listening. Isang good morning din. Oh, ito ha, Isabella at ang Delantay family. Magandang umaga po sa inyo. Sa akong bana, pakisabi po sa kanya na, hoy! Abay galaw na, may pasok ka pa sa trabaho. Yeah, mga taga saan po kayo? Ginawa nyo na naman ako manghuhula. Lagyan nyo po ng lugar ha. Para alam namin. Alam namin kung saan mga lugar kami may nakikinig. Alam namin kung saan lugar kami walang nakikinig. Pagandang morning, DYDY. Sa lahat po ng mga naka-Hard FM na dihang napita. Yung mga nagkakape na, mayong buntag. Sana all, may hawak na mainit na tasa ng kape. Tapos ngumunguyana ng pandisal. Okay, talking about pandisal, mayong buntag sa mga taga, ano ha? Julie's Bake Shop. Nalakas ang kanilang monitor. Ganun din sa may New Leaf Bake Shop. Yan po sa may Carmen. Good morning! Thank you so much sa lahat ng mga bakeries na naka-Hard FM na. Maayong buntag sa inyo. Sana iswerte. Maubos na ng inyong mga pandiha. Ha? Oo. Sana maraming benta. Naku kay Galing. Sa araw na ito. Keep on coming. Keep on texting me para sa inyong mga shoutouts. We got 535. Time check brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. I'll be taking a break. Pagbabalik natin, we still got more of those OPM hits na talaga namang, huy! Magpapaswabe ng ating umaga. Kaya naman, sweetheart, panahin sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Can you feel my heart?
6: This is
5: 92.7.
1: This is Heart 92.7. Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinon. Oy, 11 minuto bago sumapit ang 6 o'clock. Kamukha na ka ni Ninoy. Mukhang pera. Sino ba naman ang tao hindi mukhang pera ngayon? Kailangan natin maningkamon. Sa taas pa naman ang bilihin. Kailangan may pera ka palagi. Pag wala kang pera, gutom ka. Diba? Kaya sige, wadwad, padayon! Mga sweethearts, padayon na sa pagwadwad, lalo yung mga drivers natin, yung mga bumibiyahin na. O sige, ningkamot ah. Huwag niyo pansinin yung mga sinasabi mukha tayong pera. Kailangan talaga natin ng pera. Kaya nga tayo kumigisi na maaga. Nagtatrabaho tayo na maaga. Dahil mukha tayong pera, kailangan natin kumita para sa pamilya. Tama? Yun! Pagkita ko maga, Roxanne Macha. Mata na. Basta lolag yun, sa'yo mamata. Ah, sugo sa edad. Thanks always, Lola Amy. Magkita ko maga po. Maraming salamat. Mga pita, DIDJ Jason. Sige po, pangapilang. Enjoy nyo naman po yung inyong kape dyan. Namnamin nyo habang mainit pa. Parang relasyon yan eh. Habang mainit pa, strike anywhere. Habang mainit pa, sige. Go nang go. Pag lumamig na ang relasyon yan, nako. Talaga naman. Sabihin nyo na unsa naman na siya. Oy, hindi ko na siya maramdaman. Aga, di ba? 9 more before 6 o'clock. Another break is in here. Magpapalik tayo with more of those OPM hits. Oy, sweetheart, pa, padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: soli na lang. Sense na.
1: Heart FM. Heart FM.

0: 93.7 FM का गया दे और इसरी 93.7 FM बुकिंग ऑन रेस रेड्स फॉर यू टॉर्पेडो पागल बगौर सा मग स्वीटर्स ang ating programa ngayong umagang ito ng Miyerkules, ha? Third day of the week pa lamang. May isang araw pa para po sa lahat ng mga nasa 4-day work week. Right? Excited na yun. Bisperas na ng inyong bakasyon na naman. O, sa isang buong linggo. Jason still pa rin ang inyong kapiling hanggang 9 o'clock. Oy, sweetheart! May nag-message dito, sabi niya, Alisod man daw mag-move on. Aba, ano ba yung pag-move on na yan? Sabi ko nga sa inyo nung isang araw, ang pag-move on, nakukuha po yan sa ilang mga proseso. Dapat unang-una sa mga proseso, acceptance. Tanggapin mo na wala na siya. Tanggapin mo na handa na siyang magmahal ng iba. Tandaan mo na mawawala na siya at hindi mo na siya kasama sa mga susunod na araw. Alam mo kung bakit? Kapag tinanggap mo yan, masasaktan ka. At pag nasaktan ka, mapifeel mo na, oy, naunsa naman eh, oy. Tapos pag nasaktan ka na araw-araw, magsasawa ka na palagi kang nasasaktan hanggang sasabihin mong, ay, tama na. Undang na ni. Diba? Oh, sweetheart, sa lahat ng mga nakakaranas ng ganyan, acceptance muna tayo sa araw na ito. Bukas, ibang proseso naman. Alright, acceptance muna tayo. Hindi lang hanggang bukas yan pala. Oh, yan po yung bibilang ng ilang mga araw, ng ilang mga linggo. Acceptance lang. Tapos pag na-accept mo na, oh, i-message mo ulit ako, Jason, okay na. Done accepting it. Tapos dun tayo sa second process. Alright, sweetheart, sa second hour natin, i-shout out natin ang mga sumusunod. Hoy, lahat ng mga nasa may Cogon Public Market, good morning! Yan nasa may Marlong RM Station, kumusta po kayo lahat dyan? Mainit na yung ano, RM? May mga namahaw na diya. May mga kumakain na. Sarap niyan, di ba? Sa umaga, sabaon lang, ano? Tapos bahaw, malamig na kanin. Sa lahat ng mga kumakain na rin ang kanilang mga almusal, magandang umaga po sa inyo. Sige, enjoy! Alam mo, papapasa na all na lang tayo. Yung alas 6 pa lamang, umunguya ka na. Eh tayo dito, gumagawa pa lang. Diba? Gumagawa pa lang tayo, yung ibang umunguya. Sana all. Sa good morning din sa lahat po ng mga paalis na ng kanilang mga bahay, mga papasok na ng kanilang mga trabaho. Sige, yung mga bayani natin, yung mga masisipag, di ba? Dali na. At syempre ba, yung text lines pa rin natin, still wide open. Alright, 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. Ano man ang iyong mga gagawin sa araw na ito? Sige lang, i-text mo lang sa akin. Pwede bang i-chika mo muna? I-maritest mo muna? Pwede ba yon? At sa lahat naman ng mga nag-aabang ng ating mga pangalan na mabubunod sa ating The Price is Rise Overload. Sige, steady lang kayo dyan. Chill lang. Mamaya-maya ng konti lang, magkakaroon na tayo ng draw. Sino na naman kaya mapalad na mag-uwi ng bugas, ng groceries, at spaghetti? Hey! You better check your watch. It's time right now. We get 9-10 minutes, Saturday, 6 o'clock. I'll be just taking a break here. When we come back, we get something from you, Kai, Peter, Karma, at marami pang iba. Mayong bundang Cagayan de Oro City. Padayon lang sa magpamino mga sweethearts dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 2.7 FM kagaya the oro city 93.7 FM bugin on 33 minutes after 6 o'clock time check brought to you by Playtime Entertainment Born for Happiness. That's a kalimutan kas the queen ang galis family ng barangay 17 Burgos del Pilar. Magandang umaga po Tate Nicolas, good morning. May buntag diyan na pita. Sana maganda naman ang inyong mga umaga. Ha? Si Mami Elaine, kamusta naman? Yan, maraming salamat sa iyong tibok pamilya. Good morning na good morning. Ang Donski Car Wash, kibawin, nakikinig din sa atin. Lagi back to back ang kanilang mga mensahe palagi sa atin. No? Good morning. Maraming salamat ha. Si Pamahaw na muli ha. Alam mo, bago sumabag sa trabaho, dapat nag-aalmusal muna tayo eh. Iba talaga pag may laman yung tiyan mo. O, lalo na kapag medyo physical. O, yung trabaho mo, gagaya ng pagmamaneho. Diba? O, di naman ngayon, gagaya ng mga pagbubuhat-buhat, ang kung ano-ano. Kailangan meron kang sulod ang tiyan. Yamay muntag! Salamat po na mga nagpamahaw na. No? At abangan natin mamaya yung another set of winners para sa ating The Price is Rice Overload. Standby lamang para po sa lahat ng mga naghihintay na yan, ha? Samantala, ito mga mabagitin yung mga pangalan. Ito po yung mga winners pa. Okay, sa ating The Price is Rice Overload na nanalo na po ito ng bigas, ng groceries, at spaghetti. Etong taga-barangay Tibasak, mga sanding, si Ray Buglas Ochige. Ray Buglas Ochige ng Tibasak, mga sanding, congratulations. At si Cherny Cavite ng Jose Compound Coswagan, congratulations also. Cherny Cavite, nakadaog ka, Cherny. At si Marjorie Flores ng Purok 4 Zone 10 Carmen, congratulations ha, Marjorie Flores. At si Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Hoy, good morning at nakadaog ka ng ating ng mga papremyo sa ating The Price is Rice Overload. Alright, 35 minutes after 6 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Kaya naman, sweetheart, padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Can you feel my heart?
6: This is...
7: 92.7. This is Heart 92.7.
8: Ising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hunter FM again. The order city 93.7 Hunter FM. Booking on 48 down 6 o'clock. Hey, that's Pangako Q Say for you. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog. Virginia. Isang good morning. Isang shoutout muna tayo ha. Mabilisan lang to. Lahat ng mga sweethearts natin mula sa may Divisoria. Diyan sa may Central. Sa Bagyan. Sa partiyan. Basta may Central. Sa may Central. Oh, good morning to good morning sa inyo lahat. Kung sa mga bahagi ng Divisoria. Yan, sana magandang inyong mga umaga dyan. Sige lang, padayon. Kung ano man yung mga ginagawa nyo dyan. Sige lang. Padayon lang ba din kayo sa pagpaminaw ha? Para po sa lahat ng mga nandyan. Oy, good morning din mga taga Zone 10, Purok 6B Carmen, ang Janex Blue. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw dihan da pita. Oras na para ipamigay na to ang ating bugas, groceries at spaghetti. Paminaw. Ito na ha. Alamin na natin kung saang area tayo bubunot ang ating buhay naman ng winner. Ruleto, select! Andito po yung studio namin sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Bayabas! Abay, napakaswerte nitong bayabas na ito ah. Abay, tatlong araw na magkakasunod. Oo, puro bayabas. Abay, talagang napakaswerte ng mga taga-bayabas. Eto na ha, ang bunot tayo sa drapag sa bayabas. Isa lang. Oops! Eto na, Zone 6, Bayabas. Ang pangalan ng nakadaw kong bugas sa may Zone 6 Barangay Bayabas, Naiza Jimenez ng Zone 6 Barangay Bayabas. Congratulations! Magdala ka ng ID dito ha. Pumunta ka dito dali para naman mag-claim mo na ang bugas, ang groceries at spaghetti mo. Ganun din, itong taxi driver ng Ganda Gray Taxi. O Ganda Gray Taxi, si Charles Llanera. Charles Llanera, congratulations. At itong isang taga-Bayabas pa, si Jose Villa ng Zone 1 Bayabas. Abay, nanalo ka rin ng bugas, groceries, at spaghetti. Magkakaiba lang ng zone, ano? Congratulations po sa ating winner. Samantala ang ating The Price is Rise Overload, ating sa ating ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Commercial break tayo saglit. Babalik tayo with something from Dilaw at marami pang iba. Stand by lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: is 92.7.
1: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara Duterte tinatanggap ang jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni FPRRD.
3: NBI nilinaw na hindi target ang mga kritiko ng administrasyon.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, bisala sa agrikultura sa Albayda sa Mayon, umabot na sa mahigit 6 na milyon ayon sa DA.
3: Headlines sa ating balitang lokal, mga RTA personnel na nagpositibo sa drug test, binigyan na ng abiso.
2: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 100 pamilya na nasunugan sa Barangay Carmen, nabigyan ng agarang tulong ng CSWD.
3: At pagsuot ng hairnet at mask sa syudad para sa food vendors lamang ayon kay City Councilor Edgardo Cabanlas.
2: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misor pinasinungalingan ang kaugnayan sa illegal mining sa Naawan.
3: At headline sa ating balita, Bukidnon, bomb threat sa Pangantukan, tinitingnang stunt para maantala ang thesis defense.
2: Sa ating balitang Bukidnon pa rin, mahigit 300 road accidents na itala sa Malaybalay sa loob lamang ng 4 na buwan.
3: At isang lalaki nasugatan matapos saksakin ng bayaw sa Libuna.
2: Sa balitang Bukidnon naman, lindol na itala malapit sa Davao Occidental.
3: At headline sa ating balitang international, Russia nagdeklara ng unilateral ceasefire sa Ukraine sa Victory Day.
2: Sa ating balitang international pa rin, hinihinalang hanta virus outbreak sa cruise ship sa West Africa, 3 na patay.
3: At sa ating balitang pampalakasan, North Korean Women's Football Club lalaro sa South Korea sa kauna-unang pagkakataon mula 2018.
2: At sa ating showbiz balita naman, Beyonce nagbalik sa Met Gala. O gala, pagkaroon ng isang o pagkatapos at pagkaraan ng isang dekada.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Miyerkules, Mayo 6, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
3: Nel R. Shaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. Ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
2: Aras sa ating ngayon, 23 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Heart FM Balita.
2: Inihayang ni Vice President Sara Duterte na tinatanggap niya ang mga kamakailang desisyon ng International Criminal Court o ICC, kaugnay pa rin ang jurisdiction nito at sa confirmation of charges laban sa kanyang amang si Rodrigo Duterte. Ginawa ng Vice Presidente pahayag si The Hague, Netherlands, matapos niyang bisitahin ang dating Pangulo. Iginiti ni VP Sara na hindi nila inaasang ibabasura ng ICC ang kaso, kaya ang pinakamainam na gawin ay pagandaan ng trial. Nagpasalamat din siya sa mga sumusuporta sa kanilang pamilya at umaasa makakauwi sa bansa ang dating Pangulo na tiniyak nitong nasa mabuting kalagayan. Samantala, inatasan naman ang Trial Chamber 3 ng ICC ang prosecution, depensa at mga kinatawa ng mga biktima na magsumite ng kanilang obserbasyon. Kaugnay pa rin ng patuloy na detensyon ni Duterte hanggang Mayo 8 habang nakatakda naman ang status conference sa Mayo 27 para pa rin sa kasong Crimes Against Humanity.
0: Heart FM Balita.
3: Sa hiwalay na balita, nilinaw ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi nito pinupunterya ang ang mga kritiko o tutol sa kasalukuyang administrasyon sa kanilang mga operasyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi namumulitika ang ahensya sa pagsasagawa ng mga kaso at imbestigasyon. Ipinunto rin niya na umabot na sa 182 na matagumpay na operasyon ang kanilang naisampa bilang kaso upang mapanagot ang mga sangkot. Dagdag pa ni Matibag, sa halos 200 operasyon ng NBI, dalawa lamang ang may kaugnayan sa politika, ang kaso na may kinalaman sa pamilya ni Mike Defensor at ang pinakahuli ay kay Jay Sonza.
2: Para sa atin na 7.24 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ang ating balitang nasyonal. Umabot naman sa 6.64 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Albay. Ito'y bunsod pa rin ang pag-aalburuto ng Mayan Volcano at Ashfall. Ayon yan sa Department of Agriculture. Ayon sa ahensya, apektado ang humigit kumulang sa 84 metric tons ng high-value crops na nakatanim naman sa 16 na hektarya ng sakahan. Patuloy naman ang sinasagawang evacuation at monitoring ng livestock, gayon din ang pagbibigay ng animal health support, feeds at iba pang tulong sa mga apektado mga magsasaka. Iniyak din ng DA na magpapatuloy ang pagbibigay ng ayuda, bilang na ang mga binhi, pautang at crop insurance upang matulungan ang mga naapektuhan na makabangon. Alas 7.25 na nagmamadaling kumbaga, sumainyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, balitang lokal.
2: Sa ating balitang lokal, nakatanggap na ng abiso ang ilang tauhan ng Roads and Traffic Administration o RTA na nagpositibo sa isinagawang random drug test ng ahensya. Sa pahayag ni RTA spokesperson James Andrade, kabilang sa mga nagpositibo ang kaparehong regular at job order employees, kung saan agad ay pinatupad ang mga kaukulang proseso, alinsunod pa rin sa umiiral na batas, kabilang na ang posibleng rehabilitasyon para sa mga permanenteng kawani. Binigyan din ni Andrade na nananatiling mahigpit ang kanilang pulisiya laban sa paggamit ng iligal na droga at hindi ito kinukonsinti sa kanilang hanay. Dagdag pa niya, patuloy ang koordinasyon ng RTA sa mga otoridad at ang pagpapatupad ng mga hakbang at programa upang mapanatili ang disiplina at integridad ng kanilang mga tauhan.
3: Sa imulay na balita, nakatanggap ng agarang tulong mula sa City Social Welfare and Development o CSWD, Department Disaster Response Team, ang 110 na pamilya o tinatayang 383 na individual na naapektuhan sa sunog sa Zone 1, Sitio Bakahan, Barangay Carmen, kabilang sa ipinamahaging ayuda ang mga emergency supply kits na may lamang hygiene kits, kitchen utensils at sleeping materials para sa bawat apektadong pamilya. Nagbigay rin ng mainit na pagkain ng CSWD sa pamamagitan ng community kitchen ng kanilang inilunsad katuwang ang Barangay Carmen sa pamumuno ni Punong Barangay Rainier Joaquin Kikang Uy. Samantala, ay tinatayang mahigit sa 700,000 pesos ang naitalag estimated structural damages sa naturang insidente.
2: Aras natin alas 7.27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Binigang linaw ni City Council Majority Leader at Committee on Economic Enterprise at Chair City Councilor Edgar Cabanlas na ang panukalang pagsusuot ng hairnet at face mask ay para lamang sa mga vendor na nagtitinda sa food section ng pampublikong pamilihan. Ayon sa konsehal, layo ng nasabing hakbang na mapanatili ang mataas sa antas ng kalinisan at kaligtasan sa merkado. Kaugnay nito ay isinusulong din ang obligadong pagsusuot ng ID ng mga vendor at paglalagay ng stickers sa kanilang mga pwesto bilang patunay ng pagsunod sa mga alituntunin. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang sinasagawang konsultasyon sa mga vendor bago tuloy ang ipatupad ang naturang mga panuntunan.
3: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, pinabulaanan na pamalaang panalawigan ng Misamis Oriental ang aligasyong may kinalaman ito sa umano'y illegal mining activities sa Naawan. Sa press conference ito lamang Mayo 4, inalahad ni na Provincial Administrator Ruel Gayoso at Special Action Group o CAG Head Popoy Abuseho na base sa kanilang isinagawang investigasyon sa Sinalak at Tagbalugo, may namatang backhoe sa lugar. Gayunpaman, ayon sa kanila, ito ay bunga umano ng kahilingan ng grupo ng IPMRs at hindi inisyatiba ng barangay o ng Kapitolyo. Kinumpirma rin ng mga opisyal na may umiiral na illegal mining sa nasabing lugar. Ngunit mariin nilang iginiit na walang partisipasyon ang provincial government at walang anumang kagamitan ng LGU ang ginamit sa operasyon. Binigandiin din ng Kapitolyo na hindi sila sumasailalim sa anumang investigasyon o handa silang sumailalim sa investigasyon upang patunayan ang kanilang panig at linawin ang issue.
2: Itama inyo mga orasan, alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Inyo pong natungayan ang unang bahagi ng ating balitaan. Ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ha, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa ibabang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International. Kasama na dyan, ang ating balitang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM. Balita!
4: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!
7: Sa pagmulat natin sa mundo, ating nadama, yakap at pagmamahal na buong buo. Pagmamahal na walang kapantay, pag-aalagang hindi matatawaran, mabigyan lang tayo ng magandang buhay. Pagiging ilaw ng tahanan, iyong ginagampanan. Kahit paman sa madilim na karanasan, gabay mo at katuruan ay laging nariyan. Nanay, ina, inay, mama, mami, ermat, mudra, mother, anuman ang itawag sa kanila, ikaw pa rin ang aming natatanging ina. Para sa lahat ng mga nanay, pagmamahal at pagpupugay, aming inaalay. Ngayong Mother's Day, handog ng Heart FM 92.7 ang isang Mother's Day treat para sa mga maswerteng nanay na mapili sa ating Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart. Para makasali, i-click ang Mother's Day promo post sa Heart FM official Facebook page at i-comment lamang ang inyong sagot kung bakit your mama has a big heart. I-share ang Heart FM Mother's Day promo post at ang dalawang may pinakamaraming heart reaction sa mga comments ay mananalo ng Mother's Day treat para sa kanilang mama mula sa Heart FM. Tell the whole world how proud you are of your mama. Sali na sa Heart FM Mother's Day promo. My Mama with a Big Heart.

0: This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Para sa ating yun, 33 minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay. At patuloy na nakatunghay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng ating istasyon. Ang Kalakang Bukidnon po ay nakikinig via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
2: At tala, ang buong Cagayan de Oro City naman ay nakikinig via Heart FM 92.7.
0: Heart FM.
2: Samantala, sa lahat naman ng mga naka-online, live po tayong napapanood ha sa ating mga Facebook pages sa pamamagitan naman ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM Balita!
2: Mayari po lamang ay pag-follow po ng ating mga pages na yan. Simpleng follow po will do. Samantala naman, ito namang ating live. Maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o ng inyong mga simpleng pa-shoutout. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita!
2: Itama inyong mga orasyon, alas 7:34 ng umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita!
2: Tinitingnan ng mga otoridad ang posibilidad na isang stunt lamang ang bomb threat na naitala sa Pangantukad Community College kamakailan na umunig ginawa upang maantala ang nakatagdang thesis defense ng ilang estudyante. Ayon po ni Senior Master Sergeant Richard Bemehe ng Bukidnon Provincial EOD, may indikasyon na kanilang investigasyon na posibleng isang estudyante ang nasa likod ng pagbabanta. Napapas din sa kanilang pagsusuri na may 15 estudyante, wala naman sa Criminology Department ang hindi pa kompleto sa mga rekisito para naman sa defense, dahilan upang pagdudahan ang sinadyang insidente upang makakuha ng extension. Samantala, agad namang itineklarang safe and clear ang paaralan matapos masusing ininspeksyon ng mga otoridad at inilipat na rin ang kaso sa Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang may-ari ng Facebook account na ginamit sa pagpapadala ng bomb threat.
0: Heart FM Balita.
3: Samantala, umabot na sa 329 vehicular traffic accidents ang naitala sa Malaybalay City mula Enero hanggang Abril ngayong taon batay sa datos ng pulisya. Ayon kay Traffic Operations Enforcer 3, Agustin Cepeda, pangunahing dahilan ng mga insidente ang reckless driving at pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak. Dagdag pa niya, karamihan sa mga sangkot sa aksidente ay mga motorsiklo, kasunod ang mga sedan, van at truck. Patuloy namang nananawagan ng mga otoridad sa mga motorista na maging responsable sa pagmamaneho at sundin ang mga batas trapiko upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada.
2: Arasate, alas 7:36 ng umaga, samantala pang ulisari ng ating balitang Bukidnon, isang 43 taong gulang naman ang lalaki ang isinugod sa ospital. Ito'y matapos sumanong saksakin ang kanyang bayaw sa Zone 5 Barangay Gango, Libona, Bukidnon. Batay sa paon ng investigasyon ng pulisya, nagsimula ang insidente sa alita na may kaugnayan sa negosyo ng pamilya. Agad na aresto ang 37 taong gulang na suspect at kasalukuyang nasa kustodiya ng Libona Municipal Police Station. Habang nagpapagaling sa ospital ang biktima, inihahanda na rin ang kasong isasampa laban sa suspect.
0: Heart FM Balita!
2: Oras, alas 7:36 ng umaga. Ang oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
0: Heart FM Balita!
2: Samantala, dumako tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
2: Lindol ha, naitala po malapit sa may Davao Occidental. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
4: Isang mahinang lindol ang naitala malapit sa baybayin ng Davao Occidental kahapon. Ayon sa ulat, may lakas itong magnitude 2.1 at natukoy sa karagatang bahagi malapit sa bayan ng Malita. Bagamat mahina lamang ang pagyanig, hindi naman ito inaasahang magdudulot ng pinsala o aftershocks. Karaniwang hindi nararamdaman ng publiko ang ganitong lakas ng lindol, ngunit patuloy ito minomonitor ng mga otoridad bilang bahagi ng earthquake preparedness. Pinaaalahanan pa rin ang mga residente na manatiling handa sa posibleng mas malakas o malalakas na pagyanig. Iniingatan ang bawat pamilya na magkaroon ng emergency plan at go bag upang matiyak ang kaligtasan sakaling magkaroon ng sakuna. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisong may puso.
0: Heart FM Balita.
2: Maraming salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM.
2: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Dumako tayo ngayon sa mga balita mula sa ibayong dagat.
0: Heart FM, Balitang International.
2: Idiniklara ng Russian Armed Forces ang isang unilateral ceasefire sa gitna ng digmaan laban sa bansang Ukraine. Ayon sa Russian Defense Ministry, magiging epektibo ang tigil putukan mula Mayo 8 hanggang 9 kasabay ng pagunita ng Victory Day. Sinabi ng ahensya na ito'y alinsunod sa utos ni Vladimir Putin at isinagawa para sa humanitarian considerations at selebrasyon ng nasabing okasyon. Gayunpaman, nananatili umano sa defensive possession ng kanilang puwersa at nagbabala na matinding tugon sakaling lalabagin ng Ukraine ng ceasefire. Ang Victory Day ngayong taon, ika-81 anibersaryo ng tagumpay ng Soviet Union laban naman si Nazi Germany noong World War II.
0: Heart FM Balita.
3: Samantala, isinisagawa ang evacuation ng mga medic sa isang luxury cruise ship sa baybayin ng West Africa matapos ang hinihinalang outbreak ng hantavirus. 3 pasahero na ang nasawi habang humigit kumulang 150 na katao pa ang nasa barko. Ilan pa nga ang nagkakasakit, kabilang ang isang Briton na dila na sa South Africa para sa gamutan. Ayon sa World Health Organization, mababa ang panganib nito sa publiko at hindi kailangan ng travel restrictions. Gayunman, hindi pinayagan dumaong sa Cape Verde ang barkong MV Hondius. Patuloy ang investigasyon sa pinagmula ng outbreak at ang posibleng paglikas ng mga pasahero sa Las Palmas at Tenerife.
0: Heart FM Balita! Heart FM Sports Balita!
2: Sa ating balita, babalakasan na katagdang maglaro sa South Korea ang Women's Football Club. Wala naman sa North Korea, di ayon naman sa Unification Ministry ng Seoul. Ito ang kauna-una ang koponan mula sa North Korea na maglalaro sa South Korea mula pa noong 2018. Sa gitna ng limitadong sports at cultural exchanges ng dalawang bansa, wala nang matapos ang Korean War noong 1953. Makakaharap ng Nogyang Women's Football Club ang Suwon FC Women sa Mayo 20 para naman sa semifinals ng Asian Champions League. Pinubuo ang delegasyon na 27 manlalaro, 12 staff at inaasang darating sa Mayo 17. Samantala, sa NBA naman ha, patutungayan po natin ang first game ng semifinals between Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers ngayong araw.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Well, the queen is back. Nagbalik sa Met Gala ang award-winning singer na si Beyonce. Matapos ang sampung taon at nagsilbi pa bilang co-chair kasama sina Nicole Kidman, Venus Williams at Anna Wintour. Para sa kanya ikawalong pagdalo, nagsuot si Beyonce ng kakaibang disenyo na nagpapakita ng wearable art alinsunod sa tema ng gabi. Mas naging espesyal ang kanyang pagbabalik nang samahan siya ng kanyang asawang si Jay-Z. At ang anak nitong si Blue Ivy Carter na unang beses dumalo sa nasabing event. Samantala, kapansin-pansin din sa red carpet ang power couple na sina Rihanna at ASAP Rocky na kabilang sa mga huling dumating sa engranding pagtitipon sa Metropolitan Museum of the Art sa New York City.
2: Wow, matagal-tagal ko na rin hindi nakapakinggan si Beyonce talaga.
3: Oo, 10 years. Oh. Akalain mong hindi nakadalo sa Met Gala.
2: Nabagit mo kasi si Jay-Z. Kaya biglang pumasok si Beyonce.
3: Crazy in love. Crazy in love yung dalawa eh.
2: Siyempre, Jay-Z at Rihanna. Correct. Ay, Rihanna. Beyonce.
3: Iba yun.
2: Ay, baka may love triangle.
3: Issue.
2: Beyonce.
3: Oo, si Beyonce. Gusto ko lang din klaruhin kasi para malaman din ng ating mga sweethearts. Ano ba yung Met Gala? Kasi Met Gala is very, very different from any other events sa Hollywood. Ito pala ay isang fundraiser event for the Metropolitan Museum of Art Costume Institute with a cause.
2: Ito pala yung sinasabing Met Gala.
3: Met Gala.
2: Alam mo kung bakit? Merong isang post yata itong si Tiangco na babae na may isang picture siya. Binaba siya ngayon eh.
3: Oo.
2: Napanakita ko ba yan? Binabasa ngayon kasi parang wrong grammar daw siya. Na Toby met your new brother. Yun pala, ikas sa Met Gala. So parang ginamit niya yung salitang Met Gala. Hindi naman naunawaan ng mga netizens. Dapat daw kasi meet, hindi met.
3: Yes, oo. Meet your brother. Ganon.
2: Chuba SS. So yun, ganon. Nabagit ko lang.
3: Well, that's good to know. Kasi alam mo, dito sa nangyari, I think kung hindi ako nagkakamali, kagabi, the other night, bali, sa atin umaga, gabi sa kanila. Mm. Ayun. Kasi kakaiba yung mga suot. As in like, bakit ganun? Di ba usually kapag alam mo na, kapag may event, syempre naka-gown or naka-simple yung suit lang.
2: No?
3: Ganun, no? Ito talaga, bakit? Even Heidi Klum.
2: Iba-iba talaga.
3: Oo.
2: Talagang very unusual.
3: Very artistic.
2: Ay, dapat inimbitahan nila dyan si Kanye West. Alam niyo kung bakit?
3: Bakit?
2: Yung asawa ni Kanye West, hindi nagsusuot ang damit pag kumakatid sa mga ganyan. Di ba? Nakikita niyo?
3: Ay, kailan ba yun? Nung isang taon ata yun, di ba?
2: Nagsuot nga ng rain gear yun eh. Tapos see-through. Di ba?
3: Walang damit. Walang underwear. Walang anything. Pero nung I think meron siyang suot na skin type something.
2: May suot naman siya, balloon.
3: Balloon.
2: Ano ba yung nakatakit dati lang sa kanyang pribadong mga parte? Basta, tinan nyo nga yung picture dyan. Yung asawa ni Kanye West.
3: Kanye West. Yung bago. Hindi na si Kim.
2: Okay, Kim. Ang tagal na yun eh. Kim Kardashian. Napunta na kay kay Lamar Odom ng Los Angeles Lakers.
3: Yes.
2: Basta yung babaeng yan. Bakit ito iniimbita sa mga ganito? Talking about mga kasuotan. Hindi ito magastos sa mga gown. Ha?
3: Walang suot eh.
2: Walang, talagang.
3: Makeup lang talaga.
2: Diyos ko, Ginoo.
3: Makeup lang, tsaka hair.
2: Ano kaya feeling mo? Halimbawa, ikaw ang asawa nun sa bagay kasi iba ang culture nila eh.
3: Liberated mind.
2: Kung halimbawa, siguro kami anandun, na partner Randy Kilos, pagunta kami dyan, tapos imbitado yan, sina Kanye West. Abahi talaga, mapupuno yung telepono namin. Mapu-full data.
3: Bakit
2: mag-full data? Kakakuha ng picture.
3: Di, para naman sa documentation.
2: Documentation yon.
3: Tama naman.
2: Kino-cover namin yung event.
3: Yes, media tayo
2: Media tayo Sares.
3: Lusot.
2: Pero alam mo yun, syempre, isa to sa mga prestigyoso.
3: Yes. Inaabangan to every year actually. At isa sa mga head turner, at talagang I think for me, best costume, si Heidi Klum, yung nagsuot ng parang statue-ish na outfit.
2: Ah, talaga?
3: Ay, ang ganda.
2: Sa mga netizens sa atin, i-search nyo na lang ha kung ano yung pinag-uusapan namin para at least alam ninyo. Met Gala. I-search nyo.
3: It's an artistic event. It's a fundraiser event for the Metropolitan Museum of Arts Costume Institute.
2: Correct.
3: Ito pala yung nagbibigay ng mga opportunity sa mga New York artists kasi ito yung binuboost ng US na mabigyan sila ng avenue para maipalabas ang kanilang mga...
2: May showcase
3: ang kanilang mga masterpiece, yung mga kanilang ginawa.
2: Yung mga designers.
3: Yes.
2: Talaga naman, oh.
3: Siguro, humigit ko mulang mahigit. $3 million siguro yung nakuha ng ngayon.
2: Ba't wala si Heart Evangelista dyan? Pag may mga ganyang...
3: Nagbibenta kasi si Heart ngayon.
2: Diba? Nagbibenta ba siya?
3: No.
2: At may mga ganyang pagtitipon tungkol sa mga Cosmos or whatever.
3: Kakaiba naman kasi ito.
2: Celebrities naman talaga doon sa ibang bansa ito.
3: Tsaka din. Actually, pwede naman si Heart.
2: No?
3: Pero he... fashion in a artistic way. Very, very artistic way. Eh, nag-ano siya ngayon eh. Nagbebenta siya na kanya mga pre-loved items. Pre-loved mga bagay. I mean, yung kanyang damit, mga bags.
2: Sige. Sana'y tawag dito. May makuha tayong tips. Kasi pag nakakita tayo ng mga ganyang kasuotan, dyan tayo kumukuha ng mga tips eh. Diba?
3: Tama.
2: Isusuot natin sa mga darating na events. Kumuha kayo ng tip sa asawa nga ni Kanye West. Kumuha ko para sa susunod. Diba? Matipid kayo sa outfit.
3: Yung para wala na, ano na ba talaga? Ganun na ba talaga? I mean...
2: Idol kasi ng asawa ni Kanye West. Si Kate Winslet.
3: Ah, si Kate.
2: Ang kapartner ni Titanic. Sa Titanic. Idol niya kasi sinabi ni Kate Winslet doon, I want you to see and paint me wearing this. Only this.
3: Ayaw, wala namang suit yun.
2: Kaya nga, only this eh. Ay! Ginoo ko.
3: Siguro ano na lang siguro. Ako pa, ayaw ko lang ha. I mean, meron naman tayong iba't ibang pamamaraan para, you know, maging artistic, ilabas yung ating artistry. Pagdating naman siguro sa ganito pagkakataon kasi may mga ano din eh.
2: Hindi yan pwede sa culture natin.
3: Hindi pwede yan.
2: Pwede.
3: Marami mga moralista sa Pilipinas.
2: Nakapag-isip tuloy ako na ribbon lang ang isuot.
3: Ano yung gift? Gaganon mo lang.
2: Naka-ribbon. Ay, Ginoo. Ay! O siya, sige. Maraming salamat sa iyong chika sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayong Martes.
0: Heart FM. Showbiz Balita.
2: Okay, alas 7:48 na nang nagmamadaling umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
0: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Nasa linya natin ngayon si HBGJ Tagalog Toads ang Abdulakim Taxi. Jay, good morning!
1: Good morning! Manel, okay naman ang kalagayan ng trafiko natin sa bahagi ng Kugod. Napakaluwag! Dire-diretso, papuntang dyan, Bora ha. Kasi makalabas ako, papuntang Dene. Napakaluwag mga kalsada. At ang makaligo ko naman, pupunta naman dito sa Kapitan Street. Ang nadaan na ang ating cardmaster dyan. Temeran, bubukas na yan. At dito lang sa bahagi ng papuntang video natin, may bukos ang road dyan. Meron dito, papunta Rizal. Dahil meron busi ngayon siguro, napakarami, napakarapan ng pila ng tao. At pagdating sa Garland, dito naman, papunta Carmen Boulevard. Maayos naman, paminta. Okay naman yan. Maluluwag hanggang papuntang Pasag, napakaluluwag. At dito nga, nakaharapin na ako dito sa Capistron area. At dito sa crossing ng RN Bilae. At yun, nakita ko pa nga si Joseph. Nakalubong ko.
2: Anong ginagawa niyan dyan? Si Joseph, MRG, si Y. Kurat.
1: Malinong mata ko sa Kenya.
2: Iba. Ganyan talaga, pag walang pasahero, talagang ang tingin sa kalsada, talagang ho, napakalinaw.
1: Kailangan eagle's eye.
2: Oh, kailangan talaga. Anyway, wala ka ba laman ngayon?
1: Ako po babala nila, ma'am.
2: Alright. Sige.
1: Sige ako sa pabiyahe ng malayo.
2: Okay. Sige. Maraming salamat sa iyong report, ha? HBGJ Tagalog Toads ng Abdulakim Taxi.
1: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng aking natahin sa ngayon. Heart Kasada Group, Jay Tagalog Toads ng Abdulakim Taxi para sa Heart FM, Road Traffic Element.
0: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic Alamin.
2: Ay, tama inyo mga arasan na 10 minuto bago sumabit ang alas 8. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Mayo 6 ngayong taong 2026. Sabandala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara Duterte tinatanggap ang jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni FPRRD.
3: NBI nilinaw na hindi target ang mga kritiko ng administrasyon.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa Mayon, umabot na sa mahigit 6 na milyong piso ayon yan sa DA.
3: Headlines sa ating balitang lokal, mga RTA personnel na nagpositibo sa drug test, binigyan na ng abiso.
2: Nako po, sa ating balitang balitang lokal pa rin. Mahigit 100 pamilya na nasunugan sa Barangay Carmen na bigyan ng agarang tulong ng CSWD.
3: At pagsuot ng hairnet at mask sa syudad para sa food vendors lamang ayon kay City Councilor Edgardo Cabanlas.
2: Sa balitang lokal pa rin, LGU Miss Orpi na sinungalingan ang kaugnayan sa illegal mining sa Naawan.
3: At balik headlines sa ating balitang Bukidnon, bomb threat sa Pangantukan, tinitinang stunt para mantala ang thesis defense.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, mahigit 100 road accidents na itala naman sa Malaybalay sa loob ng 4 na buwan.
3: At isang lalaki na sugatan matapos saksakin ng bayaw sa Libuna.
2: Sa ating balitang Mindanao ba naman, lindol na itala malapit sa Davao Occidental.
3: Headlines sa ating balitang international, Russia nagdeklara ng unilateral ceasefire sa Ukraine sa Victory Day.
2: Sa balitang international pa rin, hinihinalang hanta virus outbreak sa cruise ship sa West Africa. 3 na patay!
3: At sa ating balitang pampalakasan, ng North Korean Women's Football Club lalaro sa South Korea sa kauna-unang pagkakataon mula 2018.
2: Sa ating showbiz balita naman, Beyonce nagbalik sa Met Gala pagkaraan ng isang dekada.
0: Heart FM Balita!
2: Aras natin 7 minuto bago sumamit ang 8 ng nagmamadaling umaga.
3: Ay, gusto ko lang magpasalamat bago ang lahat sa kay City Information Officer Jade Adiser as he confirmed some news regarding about those RTA personnel.
2: Okay.
3: Kaya maraming salamat at kikinig din ngayon.
2: Oy.
3: Ang City Agriculture's Office.
2: Oy!
3: Mayong Buntag, shout out.
2: Tagaytag din hindi kami.
3: Oh, sa kanilang division chief na si Dong Cubs Juan Archie Chongroa, Sir James Montalban, o sa kanilang department head na si Bernie, Sir Bernie Daba Jr. from Acro CDO Council.
2: Oy, speak of Bernie, si Sir Bernie Diatras ng LGU, magandang umaga. At saka si na Mayor dyan, magandang umaga. At si Sir Roro Navable ng Card Masters Philippines.
3: Good
2: at
3: morning.
2: Si Ma'am Ann.
3: Good morning.
2: Ah, magandang umaga po. Maraming salamat. Tuwan-tuwa dyan. Oo, sa pakikinig si Sir Ronron. Oo, yung Card Masters, nasa may Crustal dyan, corner Capistrano, ha?
3: Oo. Na may branches sa Cebu at Makati.
2: Ayun.
3: May buntag.
2: Sige.
3: Christopher Padena Pangka, mayong buntag. Thank you sa may pakikinig.
2: Yung mga di pa nag-share, magsipag-share na kayo. Anong hinihintay nyo? Pasko? Ugangan ba hinihintay nyo? Sige, hindi kayo makakita ng ugangan kapag hindi kayo nag-share.
3: Ay, nakatakot naman. Mag-share
2: si,
3: na.
2: Kaya si Nella Rosaga, ang daming share.
3: Oo, dami. Nakatakot eh.
2: Para makakita na ng ugangan to. Magandang umaga ng Miyerkules. Galing kay Jean Garcia Candia. Yeah, watching and listening from Candiaville, Canituan. Magandang morning po.
3: Ayan, magandang umaga din kay itong mga Gales family.
2: Oy.
3: Ayan, marami na kinig sa atin dyan. Sa Barangay 17, Morgos del Pilar, si Ma'am Jelina, si Mommy Elaine, si Sir Glenn, at saka si Sir Nicolas. Good morning.
2: Ayan, nabanggit tuloy yung naghahanap na Sinel Arsaga ng ugangan. Baka naman naghahanap din po kayo ng manugang, nandito rin po Sinel Arsaga.
3: Magandang umaga.
2: Binenta na yun.
3: Mama at Papa.
2: Zabel Bilinio and Sencio, magandang umaga. Happy Wednesday sa inyong duha. Shoutout sa may buluha. Watching and listening sa news update ninyo. Maraming salamat. More power!
3: And good morning kay Jean Bangklohon Yabo.
2: Oy!
3: Watching from Barangay Kugman. Magandang umaga.
2: Roxanne Macha, magandang umaga. Mga taga Carmelite kamamanaan. God bless Heart FM. Thank you po.
3: Thank you din. Ayan, lahat ng mga taga kamamanaan. Elmer Abanay Oclaret, good morning everyone. Pabati yung misis ko from Damulog, si Sheila Terado. Magandang umaga.
2: Hey, Vivalo Madras, magandang umaga mga taga kamamanan ito. Mainit na Wednesday sa tanan.
3: Ayan, good morning. Ay, ito si Ate Gloria Barcubero.
2: Uy!
3: Friendship ni Mother. Ayan, magandang umaga po. Happy Wednesday.
2: Happy morning, Emily Makalaging. Shoutout sa Makalaging family sa may Talahiron, Kibawi, Bukidnon. Nakaroon pa nakabalik kay Walay Load. Pero, always gyapon ka paminaw sa inyong station.
3: Salamat. Pinapabati ni Mami Roxanne ang kanyang granddaughter na si Shiva. Call Jane Ayoha Ambrosia. Love, Mami Rosa.
2: Manova Espinosa, watching from Davao City. Ay, magandang umaga po.
3: Galbanaag, watching. Ito si Maribdel, si Glade, and Atome. Magandang umaga. Thank you.
2: Si Mami Marilyn Mestiza Gonzalez. Magandang Magandang umaga. Fine Wednesday morning. Sabi niya, will always be with you 24 hours a day. Mga taga Zone 2 si Carmen.
3: Ayan, magandang umaga, Mami. Annabel Cabuyaon Tabana. Good morning. Good morning po.
2: Gemma Palakat Pupos. Good morning muna. Shoutout kina Maria Luisita Labajo. Kay Joanna Abeshan. Kay Ron Jason Labajo. Rod John Abeshan. Nagpapashoutout yung mga taga Kalaanan. Oy, good morning sa inyo.
3: Wow.
2: Dagang salamat and good morning.
3: Good morning, Charity. Tumatawa siya. Pakaya, paano ba to? Palacio?
2: Ha?
3: Puwaw. Puwaw, ayan.
2: Palacio.
3: Palacio. Ang layo, eh. Ang layo kasi ng monitor. Ayan, magandang umaga po. Ayan.
2: Si John Emma, nakikinig sa atin sa mga taga-salawagan. Umayang buntag.
3: Good morning, Ate Karen Torres, na nasa Clarín, Misamis Occidental. Shoutout sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nilo at sa kanyang honey na si Mel Pinks na nasa Carmen Motor Shop. Miss ko na kayo, mga mahal ko. Amping mo di, ha? Yung maraming salamat.
2: Ninfa Bernaldez, magandang umaga, mga taga-Tubigon. Maramag maanyag, bukid nun.
3: Yan, eto si Kay. Oh, si Ate Kay. Ate Kay ninyo.
2: Oh!
3: Sila May Ann, tsaka si Christopher, tsaka si Clark. Ayan. Oh, good morning. I hope everyone has a great Wednesday.
2: Alex Amor, magandang umaga rin, ha?
3: Magandang umaga. Tingnan natin, baka may mga hindi pa tayo nabasa dito.
2: Oh. Anyway, habang tinitingnan mo yan, eto muna, paalala lamang po sa lahat po ng mga nag-comment po doon sa ating Mother's Day promo post. At syempre pa, yung mga sumali at nag-comment na why your mama has a big heart para sa ating promo na Mama with a Big Heart. Siyempre pa, nako, eto po ha. Nako, may mga nagko-comment kasi doon. Basta pagkatapos mag-comment, umaalis na. Yo. Hindi po doon natatapos ang inyong paglaban sa kompetisyon. Yan po ay kailangan nyo pang ipa-heart sa inyong mga friends. So gagawin nyo, i-share nyo yung promo post. Tapos, di ba, naglagay na kayo ng comment. Doon sa inyong comment, kailangan maraming mag-heart doon.
3: Tama. Para manalo kayo.
2: Para manalo.
3: May dalawang winners po tayo ng ating Mother's Day treat package.
2: Ang ganda ng treat.
3: Parang
2: gusto ko tuloy maging ina.
3: Oo, abangan ninyo.
2: Dahil sa premium, ano? Ay, magandang panregalo yan.
3: Deserve to ni Mami. Bumper ba? Panghulay kadali.
2: Magandang panregalo yan sa asawa.
3: Correct.
2: Sa nanay.
3: Sa mami mo.
2: Auntie. Or sa ugangan mo. Oh, sa ugangan mo.
3: Pwede. Oh. Pwede ha, yung sabihin mo doon, why your mother-in-law has a big heart.
2: Ba? Diba?
3: Gusto ko yun. Gusto ko marinig yung
2: ang technique dyan, para dumami ang heart reaction,
3: e-mention
2: mo lahat doon sa comment mo. Replyan mo yung comment
3: correct.
2: Mo. Replyan mo yung comment mo.
3: Mention mo lahat.
2: O, e-mention mo lahat ng mga friends mo doon. Sayang naman yung libo-libo mo mga friends sa Facebook.
3: Correct.
2: Diba? Sabihin mo, ipusuan, i-heart reaction, o mag-heart react sa comment mo.
3: Yun diba? Ang technique. Makagain ka ng 500 heart reactions. Eto muna, batiin ko lang lahat ng mga nakikinig sa atin. Uy, dyan sa May Cassiopeia Cafe.
2: Mm.
3: Sa May Bulwa, Alex Simor. Good morning din kay Ate Lalina Bonitalia Wiso ng King Louis Barbecue dyan sa Phase 2, Trinitas, Bogor.
2: Ayun, maraming salamat. Alright! So, yun, patuloy pa rin kami sa pagdudraw ng mga bagong winners sa atin The Price is Rise Overload. Mananalo ng bugas, groceries, and spaghetti. One down. Marami pang mga mananalo sa buong maghapong ito.
3: Hi, Tita Jackie. Magandang umaga.
2: Dagang salamat.
3: Thank you.
2: Aras natin. Uy, eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo by Puso.
0: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
6: What if your phone could be your front row seat?
7: Playtime Entertainment launches PT Idol.
6: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
7: Where talent takes the spotlight.
6: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.